chedung ledu chokcho doyen kubde che te. Goran denpi go ne jelam shiwa tan rewa chepi mini nangmar semso tongju chi wu. Yongdaan chondu ton reyong gankor longtay ta chelen kepi sangu pitawar lin chung yu pari. Zhongko chere kang chendu rekho che nunche tan koyo himjou soye himjou pa songpe chenge jimar nyusho yugun sochop che ledu yakpo drop chita chap che. Doje che chadep shortu nunche tueme la ta yeb chini sesho che tongju ta. Lakpo to toro na lupi chanyay ta rere tun ju juan gozu se te. Meji to nunche mapo pa sa juye. Tadong nyinka cheko to ledrop se ju so ta yakpo sa ju ta. Denja kwa tam kandram kwa gubde yakpo se ne. Tse yin tohi chi tohne shoto nunche mutong pa sa ju yen hisong pari. Rangjo jo tawin ji juwe, rangjo jo jie julen chong si juan ba. Chedong ki jebi nye do ki rire nunchi tabde rokyo kwendo pi junle kwendo pa yunpa rinwa ye. Nye teda na nga chu shu somji ti ne sochop si ji yu. Chene chedong ka gu xiang ni rilam zuyu te. Rengta so la ti ne mezu rokyo topshong ka gu tibi kod jo patang. Ta paran sochop li du duam ne nye ye shen yu. Nye ne chedong ka gu xiang je jalam ni je chow ju ne rokyo lam pi xiang ye yunpa ta chap je. Yo ni ne zhidou qi bi mene chamchayin soyeb si ji yu. Tadou mizu rokyo dobshu ji njigru ta zhengta so la di ne. Jalam nguni jidou zangbo njigru di de nyanko tun soyeb si ji yu. Som ne bu mako kange tenpo namru ni gagu tibi kode tang ne. Kaye ni nguzo ta rokyo muna owa ham. Gopong owa so je lido drop ji yu. Chapje, tabde mala ge Xiongpur taki jie mimi namzhu somji, kanyi ni rokyo mungda tonggu yu. Taten jie nyochob lidu rupi nyanka chieshu nyan gago tibi kodje doje tu chakbu, pura pu ngamso te yae. Ye yib separa ngamso ni chua tongji yueba ta tata jie yon nyanka te zami la. Ngamso yonso xiovi netso jie na tunso mi. Jimar ngachu kogab ter tamzai siye di nyusho yugun sochob sa ju yen hisong bari. Ye zi chongche jie shu ji yuanba, chongji le cha. Chedong ka gu jib nye do ki rrit nunchi tabde rojo gondop pi yunpa nop chere ki. Tamze nyi si tu pa si gu, chene mangso la samlu shlopso yakpo jabde, mangso che semkab la tona si gu patan. Rai ye ne semso ta jinjo ki lido yakpo drop gu. Nyi ne mangso che tunji ngubur dakcho yakpo se ne, mangso che tunji nchawaran gili si gu. Tata rinkwa chenpa ka ge tomong bibzo ta jeso le rei ka ge tokor ta jabcho wo. Denja ko de bu simpi mangso che sowa ngenli seju yen hisong bari. Kong ki tadong, janang ki nrewa chepi nangma xabi dupi chutsu nyebi tebzhe kapar anrang. Lekor ji go ni, ji go ji lekor, che lekor chowtang. Lekor ji go ni, ji lekor, che lekor de, ni yenpa chabra seyo bari. Rangjo junji chungki yenpa. Chedong ki jibi nyedo ki riri chi nunchi tabdei rojob gondop bi gondop pa yunpa zhofen ki. Temkong seje ni yinpin zhidou chi bi me nyibia chukki reki yonxie top yu. Zhongko jadung riyu yonchab kang la zhunggu dachab tang se yu. Tata chedong zhungkong to yu bi seje wi nang zuo nipa lin tangsa mangso tang. Sakong zhubi kalo wa. Jas nyedai si bi temkong nipa la ni yinpa so yu. Tata me teda denja kodo yu ji tang. Kong ki tadong, jasin zhidou qipi nangma xiaqi zhubi chutsu nyebi tebzhe kapa anzhang. Lekor ji chow, ji go lekor, chow ji jay deng, jay chow ngatang. Lekor ji chow, jay ji som, lekor ji, lekor ni chow, de lekor nga ni yinpa chabra se yubari. Zhongya longchay nyemchay, chawi thongne netsa pasal. Nunchi tuyunji shu kagi, Rokyob tovxio jikji nintay tunchoni, nyemtsi tuymi to ciso jubi lambi xiang yi yu na. Rokyob sa ju ganga natsung chi yu. Ganga tangbo ni nyemtsi pochung chibi sochob lido de jamsi tu ni kapchawa ta jingso ye. Namba rimin chadab nyutsi njogbi toda papatang, chadab jubi lamta jil nyeshu sanxie. Di tejang heba me sumdo sumja zamsin chi yu. Tong kunbi heba chibo te da yuksin yukpo ti, rirai ti, mingmi tun yunbi laje xe tun yunni. Ti yin sochob yichung dablo mpaba tang, ne te, tenka siwi katsi cheche sen yu. Ganga nipa ne yunglam chibin jamzhan kakpa te yae.

tē rāng dā zāngsā tāpa sē tē, tā dā tā kēnē chē tēngi mē pā zōwa sō, māng chū nē dū tā kyu nē dī sē yu pā shī. Nē dū rāng chō chō mō mā mēng kāng, kō chū sō rāi cēng kā kī, jē jūr sē mē pī nē yī, chē cī gō tī mē pī kāng chū pā tā, rī zā dā wā tā lāk pā, pā sāng jē sā nē dā chēn jōng jī kā sā pō mē pī māng chō lā jēng tū tō, sō dū chē dē tāng, chō kō tāng mē pī nzū tū sā jū yu pā shī. Niwi lui na nimo zongi buji chi di tuyene topchen tang di ngume xibya rinne che tuyene la tiyene mangso che yungban pano yuwa siye yu che. Dilu che da tangbo ni dupi par zong di yong che buji tuyene rinta gor che nidong yibja sumchi sokye tang, gudong yibja samba tang, chungbab gor che jikdong dimja nyeshu tang, jedong sumchi sayene. Tocan jikdong gubja juo guye mangso yedong jami dachi tuyamde la yungbab gor cha jebja chumi nga ta goto jebja yungjo chato se yu pari. Nidu gongjo zong zepa xiang ngolong chung tsu zibi chung sep sati ta piti lakto namzang chi tuyka tangu lemi lapo chung gor cha ngab chung ngab ji ta nga tau chay patang. Namzang zukre na xiongki chung dachi tuyamdo ki chamchen xibdo ta mungu nguzo se yu pari. Jilo nido nido li simri do tar zewa sab nyingzi ta zhuhwe ye Lemzhe xibu, Tungguang dang Ningzhi yuanu lochong ki zodu xibjiang piri segu nidu chayab chi sunjog zhwa zhi. Tuyen nyayi duanji segu nang, Tungguang che yuanu lochong sumju, chayab chi se rikzhen cao yab dang saji lopso jikam lali, ngume xibjia ringne nyamli, chungzab tajang so nangdu pusom cao la namban rame na cao che segu na xio yu pari. Nidu po zong ke charam pumbi lanchu polu lian yun jamdor kaab tangbong go cao xe, Ramdo di kukong warje luize rolay tang, luize tarangne yukor, tuyenle nyamdi gongpar dungju yetsogne. Pangran maang la kukong ruwe luize je piri nyamgo leday hitu yubari. Tengdi lezi je zomre nganko wa trahi tseray tang sunab tuyandro. Hebkian chingu kuelabka tseray, nyendru hiongkui shamba yudru da hira namja. Rapab rizongki gaza yangje jie ye, tengdi pyojo sanji nyamdra lezi hiu tsar.

ཁོང གི སང གོས པར ངེས དོན རེ བྱས པའི ཚོས གི ནང པང ཅོ ཅི ཚོས གི དང

0: Sengke chobo na ba gung kan song. Dada chi jie sengko chobi le zinda na. Bejong long ching nying ching le kong. Kamke long ching jia. Nga dang ngay ju bi hiu lam hii bi le zi re. Dering ge le zin nang. Ren qin ye hii dang ca ji dan ju ji ba di hiu jing. Pa yo chan do chong che ding qin le yin bi ren qin ye hii la na. Xia lo ji dong gu jia gu ji gua ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nir dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la hii go la. Di wi mu. Sengkong ru bi ding ge ngay mi rin ni la jang wi dong ma di. Konga xue zhong zhong nian bi lam zhe de, biao yong cha ji zuo zai le tian zi ci yue gong si xie ba yi, cong nian xie yin yue. Gong si de, me ri ren ni jie qi ju dang, nian jun du bi cha cha xie bi ren ni jie chen da di, bei me ri zan ma si, jia le xian nang ge jia qi you ge wa cao yang, niam lin xie si, di wo xi jun yue.
1: Yin men de ren qi xie zuo lin, de nei pai yun zhe xi ge na, bo jiu chang du sa ge, ding qi zong ba da xiong ni.
0: Ani, dasun lega chinan de lexio?
1: Dasun lega nang ca ca do, digi ton lega yu.
0: Ca ca ka lega da go?
1: Ho re re.
0: Dasun gin chok cong kong yosa de xue zhong cong nian ba ga, da lang chi de na da go ya?
1: Re re.
0: Cong kong min le che zo da go?
1: Cong kong ka min la, bo jiong ca ca zo zi tong zi cai gong sa.
0: Ani, dasun chugi ga cong kong ka zo da lega chinan de lexio re?
1: Cong kong ka lega zo na ca ca ka la ga zhu jido, digi bu zo jido. Tegin ram la le yo. Ngeki ngumi shoja rung ne de par ja chir tong jido. Te ngeki bu sa chan ran da koyo zombo, kan tombo. Tene psa ja ka do, ja yu ne, mo mongpo ta ngeki sa cha na la ya yu go sa ya mongpo ngmo re. Te turu we tse vzo chuk jina ngeki.

0: ekip porek rinere pa chabja chero rota samuri nga tino shona da vyas rena bre yoli mari ting kongla nga ka lobro chedo ting nga lobro pagin to kon nam ni kata longo tros de la leka de le shiri
1: lo tu zi
0: ha leka de shini malak pan cho kama mo che manone pan ro so ro gomo chasanja la to jeri chedo ne konke makla chatte khompa la chatte ja mala sama te ja
1: ji
0: lo la lo ri te ja te ke som choma khong ki ke de shi ne ta ta ji ga ze do kon jo do nga ri do ta ti no cha cha go do sa li tu ni te khong ki ke choma te no lo te ro son choma ta ta gen to bya la to ne o tu ri shi ri ma cha do sem cho ta ma cha no ngo shi gu na ta ngo ma ni ta chong ti te ja de
1: ro ma
0: gen kon la ma cha ze chong ro wa ma chong ja ke ro wa te ma cha ze chong ne ta ta ta long ngo tro su tu ri shi ma la pin sa sa no ro to ne ta cha cha ta bom to tro mo po mo po lo ri ten ro son cho ma sa ri do mo dra la cha do tsuma kongkite gyo re. Kong la ma yin la ta pinsek shiawa rung rukwe rizu. Nga amcho no la ma mumpo kecha te gom yunga. Te kongkita nga ta zo cha cha lenda du ta, nga gacho nga te ka tsa tsa ta nga te ka sam nung rwa. Kongkite ka leka kanshi ru se ta ndu, te nga ma rana ta pan rosong chenpo, trasan jah lan rosong tong. Te cha cha teke dam du, teke tsuma tsa ishi te cha cha me trak rwa. Me trak du lo shok chikton chikya se trago yire te yang lo ri chenpo nrog duwa tonso tsama gen kong rak tong duru shi na
1: lo shu te tse te chikton chikya tsa tsanyu de
0: re re tsanyu de
1: tanda ina la te trucha zon je yo gujira
0: re re trucha do teke tsoma gen kong rak nyo yin le re
1: dasong chuki tsongkong se yore
0: re re
1: dasong ka tsongkong jebu ka gora tano
0: yo re teno yo re
1: tanda ina ta trucha te zon je ina la nyama je le ta tsa tsa chisa zotere
0: Te nong la ta cha cha chung lin dra na che tong cha cha ngab jas shung yo jire. Che lin dra na cha cha dan che jas che sri nam shung lin ma rin.
1: Oh, si, si. Ti ten de cha cha ten de ko len pa ni ya gambo yen ko ta cha cha rong de zo to gu xio na la de pa ru la ta lo ke xiu che tong che jas se ho cha xiu ta.
0: Re, re.
1: Ten nong la cho cho che sa zi ya gri.
0: Cho cho din ya gri.
1: Cho cho din. Ti tat yaa tsali do te takta kambu yang ma tsa tsa rongja cha tali re.
0: Re re lo.
1: Te ma yaa kong la, ma yaa kong la tsa tsa tlan pa dap tsa di langsang chuk chur kato. Dap tsa di ung tano la du tsa nima kaxi yang na chu tsa kaxi shali yaa chindi ta zonda yor kato.
0: Turu yu chow maru lo. Te tsa tsa dap tsa rwa, ta nying ka nima nong la kaam. Te gongka yaa si, turu shi ne tsa tsa chungwa rana ta dungkor jayis turu yi kaam gori. Te tsa tsa chenpo rana da jayis. Da jay lhasa, duruwe kaamne, te tino mera nga pe, tongyo li chari na mato chagu marila.
1: Ya, ya, ya, ya. Ti ta ina la ta tsa ina la tsa re re zoli ka jurentanda, che duna la zanko che gui hiosko.
0: Re re la.
1: Ti ta chungwa ti ina la baka, da pa ta lan pa ta dap tsa li da nyema nong la kaam raka.
0: Nyema nong kaam kari, nyema nong la.
1: Nyema nong kaam duin kia tsi ya, che wa ina da kia tsi ya.
0: Re re la.
1: Ti ta tsa di yina ta chucha nong la ya me sa ja.
0: Re re.
1: Re re. Tsa tsa rin ni lak zel tali na ta jun zin zon da jiru ho ya.
0: Re la.
1: Ta gen che ina la si lo ji tong ka ji lo si to ka lo chung ka yuan si jiru ho ya.
0: Re la.
1: Ten tsa di ta ngo ki pe mri rong ka ta mri ka lak zel ten da ta suen po che la rong ki na la ta nyam nyong do. Ta jun zin zon da jiru zo tali de gong nong an da si bu na yo jiru.
0: Da la. Te nong a si bu yu kuli jun se jiru se na ta na sho pa ni taro we iya no mana pen ro kong sa no. Te leka te le dhru we, ta nima tsay mara, nyi mara, son mara, ta dhru shi le dhru wala. Te pa gomshi rabu cha. Te namchu leka me na, ta ngay tra leka tsay chi say san san. Dhru te ma le na ya shibu me jor. O ta cha de.
1: Re.
0: Ngar da na, te nganja nyinga tab jo pa yor wala.
1: Cha tsong che.
0: Cha tsong che yor
1: wala.
0: Tong che do, ro ma. Te yawa muntro pa, say, tsama che chong yori la. Te ngi zuye nao she kere tu dali dabjo yori de. Nganja nyuki tu dali dabjo yori la.
1: Re. Nganja mnyi dabjo to. Tantala dabsa tantala mien chanda zori.
0: Tantabsa te ta tsuma ke sheje la tsuma ke tsakpa ra zondori de.
1: Tsakpa ra
0: zondori. Ta tingi la pa me yawa sa yori ma re la.
1: Re.
0: Tsuma ke tsakpa ra zondori.
1: Re. Ta taka ngui jia yin na re, dun jia mnyi yin na re, dabsa tsuma la tsakpa dabza xe.
0: Re la.
1: Tsakpa tibia xe tong dabli ke

0: 야만로에 랑가키 달라다 통스코르 데가 키친바이 이게 치 데 콘라 라나 다 게라 총래 바시 리도와 옛옛 하고미 나 친자도 데가 하고 총래 바시 리도 단 나만다보다 조반다보다 참사망보 시도 콘라 다 콘라나 무게 자나라 치 로고기 도사
1: 어제
0: 콘케 게 총래 참아 데간게 그러지다사
1: 소마
0: 어 데 ngini ngoshi na jurung po songyo marwa te te ngi nge ko po mdola yinba tanda mnda che da na ta nga nge ko zhe
1: tanda chun chun rai mdo ra
0: ta nguk tonda de nga nge ka jimis kongra la ke cha te la ba yin la te kongra ta kongra yi chi ba ka jimis ta rang gen ko sa nga cho yi chi chen buta jie gdo la
1: tu dan jirung po che mare ngo ya mo ma xia
0: re
1: re so yin na la ta tani ke chong nong son ta tani wun jire re
0: re re
1: o re
0: te trowe te minze na tenge ko segduwa la
1: ji
0: tinga nge ko ke dabai jo ba da turun ram rang nge ko
1: song kong kashi yo jire
0: a do ni do la
1: o re o re
0: te nge nge ko tru che dabai nga nge ko bi jun re no la le kan ran ta zu pu nyu chi de ha jang shu chen bu do la go mo le ka ro ta
1: mo re o re
0: ta le zu pu nyu chi hana no ba chen bo yo sa re ta tru che da ta tru che nga da ni da ba yin
1: o re
0: te kong ra na ta me gi ja na le ka ka yin na drop cha ya lim do te ta nga man ro yin is me kong shu wai te kong ke ya se gi do te ma yon te ya da ma de je ni te nga ngonhom to toma ta thonje sa pa zo gugdo samjo la in de nga zo ye ka magza yo marwa
1: ji
0: te drushin do nga nyamle chike loka pasu ta khon magza yo re
1: ori
0: chama yo re nga yo marwa la te nga khon lo ka ba ja ja nga go mo thani yo da nga khon la ba te khon tru che pa shi cha shi nga ya jong la te nga ni nyamle ra che mana jana kwantru sa sa tiki ne kāng kā jīyā tōngzē sāpā rā tūrū wē, pēcā sāpā rā zū tūrū jīyā tōng yā pū rē lā tēn jī nī tūrū shī, tā nī tōng nī shī tsā wī lō tēnī kāma kū sāng lā ākhā rā tūrū jīyā zū sāng shī yī ndō tā ngā pā rō sōng tā gu nā, chā sāng chī kā rō tī lā ngā kā tē mā kī zōng tē tū lā, shī rū jī kā tā tā lō rā chē mō lā tsōng lē jāp jō duwa lā shī rū jī kā tūrū chā tō sā dēn sā tē kī duwa lō rā chē mō tē ngē tē mā nē tē nē tene ma lakpa nungu ya truche mke akhaan tib zangda te jeni ta te zang chogumari risa khaanpi khala truche zang chogumari risa te maa kunso tsama maa shi isa te jeni te nga trokpo pema jimi sa tata chi ur lawe wala te kondo ngini paatso kecha maangpo shi nyamle ta tsatsa nyamle cheche te khaani te ngini truche langa te khachimba yin
1: Re. Dei nal di tsatsa ka leka zoli do di, jay shi nan ta roba nyi ka tu nal, ta leka chi shi nan go zu na cho cho jir go ya.
0: Re la.
1: Re di un, chong le yin tsa nal, ta chong le ka li nan u, ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bata yi ka la u, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
0: Re la.
1: Go zu di, chenis chile re.
0: De go zu do di, nga ta ma na rong ngu ti se o jo do, she shu ji ka ta, lo da che mo la. rungu kya yuali, tsoma ta Amerika tong. Te nga ta meba chayo re la.
1: Maza meli zir.
0: Re re la. Te nga rogpa dik ta, nga rogpa djane. Ta rosong tsoma koko tong sa. Ta ka lejo sho sa. Te nga nimer lejo. Konga man ta, tonsu tola gabu shibyo yo re la. Pa ta buk rungne sho sha se to, ramra loju se to. Tsoma ta kong gabu se yo re. Te konga ta nga man lendu gro la. Tsama ta zoye to, kanyi na tarp tsimpa rido rwa te kong truwe lo ju shi kong lo ju nye truwe do te kale kale nga te ka gao cho yoli rite te nga nye truwe nyam le truwe wala
1: re ta tabo te da yat san rola rwa
0: re la
1: re
2: ten tu chan long xiong wi yuan xi xing yin bing yuan ni kong la sa tue ta do pyo je do ji xiu ye la Mao Tsuwar Deshi Jia Revi Kengyue. Denshu Jia Lambo Jia Da Jia Jiu Dang Gaka Gai Kengjiang Kong Dang Kong Ra Wai Nanyang Jia Yuan Xie Zui Rang Rang La Wang Wai Kha Yin La Xiu Zal Ngong Bi Go Gao Xin Lu Yue.
1: Oh, right. This is the name of the company. Jima Lega Chanda Chanda Zali Ka Chai Yita Yo.
0: Jima Rana Ta Tongzai Sapa Bi Chai Yagna Cha Cha Chukou Ma Yin Pa Buk Cha Cha. tatru che me pa ma go pa takka do te ke puk da char wala da cha do modano yagi na trma pe ma se pa shumbo yo pa te chogo no yogi na chogo no kanga sa de yana chen go ya chi ni ti pu ti trma nam jo pa otru zo gi la
1: ji ji ji ta pe se na na nam ji ngi ke sa no ton dan si na pe se na de me ma pa na la un sa ma ji san ga
0: re re
1: je de mo jami ji jami ji ta modano ya ju ke Kenpa zonda to ndaam rati yik tama tojo zonda yoxin go ya.
0: Re re.
1: Tsatsa ngwe li nan lo, te ngwe tsatsa ke pyo zo nda zoli ke lukso yore.
0: Ngoma tse go nyo nambo, ngoma zom do tate yaupo zoto ma ngak to nyo me la.
1: Re, nanju tsoa no lo tuji tanda kwenpo kwenpo re go ya.
0: Kwenpo kwenpo re la.
1: Ta pyo zonda to tsatsa ke pyo zyo nala, jama ki mungsa jamo gui to tani nda pyo ko ke nonga da tanda yoto ke tuenzi tanda ke wong kuxio nala. Tuenzi ke wong jucha tanda lo, mungsa ke xie tonda kira gui jira re.
0: ओ जेचा पे मासी बता रंगथों छेंबो तम गोरला सिंदे मापुर नराबो ते तिन तांदो मिंचा रंगथों छेंबो मांपुल लोगोरला ते कों जमा इना ते तिन नंशेक पे मासी बा यापो तों तो गुरमा तो करू ता पुस खोयो ते पे दों नि पुसाइन सेना पब जता ते ना लाभ छोगरी दे हि दे जमा नि कासा का ते ना खोत पे से बा सयों तो मारिला
1: ते ना ता जुचा ते लिना ला Mohin
0: Jimmy Ta ta ta nga tsu zu yin pa de no Min tsa tsa chenpo to rong tong chenpo Ta mongpo shi go gara Tso ta nda na ta min tsa tsa ma ruru che Ya tru cha mongpo gara la Tru cha no ta dong goro wa ta goro wa O tru che na Te ko tru che min tsa gara na ta Ngoma nga tsu chung nyu sa Nyu go gara wa la chung nyu na ta chung sa O te nyu go gara wa nima dun sa tru Min tsa gara te nang shi che nyu gara Ko to ni trama de yo ma re la Ta ko chung nyu jo nang shi che tru Chi nyu shio da te trama kali kali tong yung gara la Te pacha samu nga pe na yang du Pacha ten tongpo yang si si na Ta ta yi ga tse mada yin
1: Tsong pa te
0: O Ta kong ka nga tru we chani ya tru shi du Yen nga ka ya chay ra wa Kong ka ni ma song O te karu ta tse shi na chenpo re, tse shi na chung chong re, je se rawa la. Yang kong ksam tso turu je du nga sen no pacha chenpo tai pyo la. Tene tai nyingpa pacha yang nye sen se na, tata nga ka lo drop zen na lo drop, ay chokpo zen na chokpo, payu kong jo pema jimi zo ya. Nga ka chong le nyam do jao tenye, tata tsa tsa nyam po zo tenye pati
1: yin la. Le ro.
0: O. Nga langwa te te chenye sen se na, kong yin.
1: Ori.
0: Kong tanga ma ni buk rung ne sho sha to. Tā ki tsuma la tse tuwa ji gabo yori ko.
1: Tōna zo mtani.
0: O, tōna zo ji gabo yori.
1: Ori, ori.
0: Te kong ngini pātsu kei ja shi turu nyambu deyundu. Te kong kishin yorwa. Nga ko tsinjo shu yorwa. Te kong shia pati nisen na chin. O, te turu turu ringini leka nyambu. Te nga ta miki la tsungkong tonsu zonma jo turu je zubu to la kake me pa cha yorwa la. Te kong ka la nga jabjo zana jabjo semshou zana semshou. Shou chenpu trishong la. Leka leja ya. Tando.
1: Ori.
0: Semshou ma nyan li. Leka leja to la semshou jia chenpu trishong la. Kong ka turu sunga do la. Te kong nyamdo nga turu je leka le turu je do. Nyeni ka le kapu do la. Tata tata leka de.
1: Si.
0: Tan ri yo maruwa. Ngoma sale do le shou chenpu le nyu yo maruwa.
1: Ori.
0: Te ka le chenpu do. Nyeni turu turu je duru je le yon roa. Te yang chibo do. Da leka de.
1: Oji.
0: Pa nri tsa rawa. Te nang da mundu. Ka zubu to ka le mundu. Pa nri tsa du te. Leka de tola leje jibo du de. Te ka lo ju se he. Nra mra nyin je tola. Te ya jibo ra yungi. Te lo ju du te ki nyin rawa.
1: Oji.
0: Amcho nyin rawa. Rang ka le sa kog rawa. Te te nyi tso su tun yundu. San no la jibo ra. Ga tsor je go wala.
1: Oji.
0: Otru yungi do la.
1: Oji. Oji. Jima chok da song leka di nari chok matili nanda rewa zo ra chinda yo?
0: Rewa zo se na ta ta ta nga klendu ki leka da pe puk rung ne shio shab zen nanda. Ta nga eki karu nga shi gu na tsa tsa rawa. Ta leka di ngu ni nyo pa la pe ya pu jim zi ki.
1: Ori.
0: O rewa shok chenpo yu de. De tola ta rong samu ni ma tong ba samu tsama di ka kala ya ne. Ta leka ta ta tsa tsa zo. Te tongze sabab zojido. Nra manda kab zojido. Tsoma teka shou jagya. Te jenin tate leka shou chenpo. ᱛᱮᱨᱱᱮ ᱥᱚᱥᱟᱫᱮ ᱯᱮᱡᱩᱢᱡᱮ ᱵᱤᱛᱚᱵᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱚᱥ ᱴᱨᱟᱱᱛᱚᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱢᱥᱚᱭᱩ
1: ᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱤ ᱞᱟᱥᱚᱜᱤᱱ ᱞᱟᱛᱤ

dumi. Tama dowi loyo la satu landi, kobi nanga yanyi tinjuro shenbu ba gojin zoi. Dina wu donka watang, goyu kowa, luboro hyun meba kajiyo. Minba, dweba donba ra oma tunjumi. Dweba donba ra oma tunna, omi nanga jagara powa nyoko majungwara jumi nanjowi, zogyu chola jowa masi. Omi jaga nam zanlo na juni, nyoje jejurun jajiyo. So, tsapa dagin to sanjyo to zoba tani, tuchu yu rinpo tujumi. Zoba dongin to tsapa sola yini dina, zoba dongdu meba juni, zoba tuengawi, deda yu rinpo sona, langyo rangyeji, zoba ngabi, nepo labo yu. Ya, dekang to socha chungri sojimi. Socha ji luburo cegi manjawi, nedum vuchasyani, de yubi, mucha deji kalung na yini, mucu ulanji, kubi na donzu ci, ulan shimura cha junwa dang, lo jiaba, luba mawa, cawa jiba soji, neda tunji, cakiwa kagila, lo ce chiji yubi, yinki yaza shigu. Zhong namco, hiyana cacsi jana nuba li, pinba mi hiba di sinro. Dinga ma mabu hila, ningan cazi neda, chahi towi ne poga yogi, ce ngi di hini diyona, dina jinti ji cuyi chu, cacsa ce dang, jiwa kimbo yuba shi. Cacsa ji ce li gi ci, chahi towi ne ponyen kiwi, nganzi jinti cuyi chu, cacsa ji ro donang xa ji na, ge kimbo yi. Nganzi, ni ri cai ma nyung di gizan do, cunzi xa gu ri si na. Si ra ni ri cai ma nyung di, ke zhou ge nang, Tsuenzi shigui. Gasi, sama tsaku sajiro gabo yitzi. Ngibardo ngoza mangza sagui batang. Sama sugi hindo rijang mangza sagui. Dina xie sakang nangdo sama sawara nyungza shidi. Ranyiji suiba mangza sina diwi yabu yu. Degi ranyiji kalazu yi gasu. Cai ma nyungla tsuenzi shidi. Ca nyungza jibatang. Sama ge zhuwa manyashira. Junxue ji hemi yi. Gyu nyungza lunaya kyo. Gandangangzu ranye je ditang ki, du jun ni, ca nyung zang sa gui ba dang, ca bu ya zang sa gui.

Ya,

0: pensin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue

0: Tepje kapar andra. Lekor ji go ni. Ji go ji lekor. Che lekor chokta. Lekor ji go ni. Ji go ji lekor. Che lekor de. Ni yinba chabra se yu pari. Rajo junji tungki yinba. Che tungki ji pi nye tungki rizhi ji nuin stapte ro chok kundo pi kundo pa yinba. Chok fengke. Temko seje ni yinbin chato che pi. Me. Nyebya chukki reke. Yonche top yu. Zhongguo jia dun riu yongcab kang la zhonggu dachab dang se yu. Tata jia zhou zhongkong to yu bi sejia wei nang zuo nipa lin tangsa mangso tang. Sa kong zhubi kalo wa. Jias nyende si bi temkong nipa lan yin pa so yu. Tata ma teda denja kod yu ji tang. Kong ki tatong jias nitao chi bi nang mo xia yu zhubi chuchu nye wi tebzir kapa anjang. Leko leko ji chou. Ji go leko. Chou ji jay de. Jie zhou nga tang, leko leko ji zhou. Jie ji som, leko ji, leko ni zhou. De leko nga ni yinba chabra se yubari. Zhuya long chay niyem chay, zhawi thongne netsu pasal. Nuen se tuyen ji xo ka ge, rokyob to xo jik ji nintay tuncho ne, niyem se tuyemi to ceso jo bi lan bi xiang ye yu na. Rokyob sa ju ganga na zong chi yu. Ganga tangbo na nuen se, Pochung Chibin Sochob Lido De Jams Tune Kapsawa Da Jingso Ye. Namba Rimin Chadab Nyutsi Njokul Toda Papatang Chadab Jukwe Lamta Jel Nyeshu Senhe. Di Tejang Heba Me Sumto Sumja Zam Senji U. Tong Kuenbi Heba Chibo De Da Juksin Jokbo Di Rerei De Mimi Dun Jombi Laje Shidun Jone. Di Sochob Yechung Dablon Papatang Nete Tengka siwi katsi cheche sen yu. Kanga nipa ne yunglam chiwin jamzhan kakpa te ye. Che zhong kagu par jubi yunglam zuo ni yu pa te chorong yu du cha chok du cha xe. Che zhong kagu ne che zhong zangbu doje par je yunglam chui chi watang. Che zhong kagu ne donglen zangbu ju sali xiang par ju si yunglam yin te yang chui chiwi. Mana tan chongkor ngu zu jie du tong nan jo kawa. Kanga sumpa ne rokyob li du peyo go topo yinpa te ye. Nuen tse pokor yang zirke chorong chu lambu go toser xingzi me somsa le mipi. Mana ta dikche kubde sayon mipi ti. Chonkor che de nzo karwi sochob sa juan gok jin chi yu. Kanga yipa ne shu yoni rokyob sa ju chuenze te pa te ye. Rimto chorong chu tone chadab je nuen tse tang chelong chakbu dangwa. Longso tenpo mipa so je nyonze chiwi Longjie tong la bu yu. Di to junji mebara cha pa pa pa ta mokwan chay ni tongjia chong da sanpa ma zi. Sang ju ne sol nyongzai chi wu ka to ne rokyop sa ju ngogjin chi jie yu pa ri.
1: Si zhong do ru zhen nui cui tuen ji xio ka ge ru xio do xio ji du cio ga cha zam yang zun li xin ni li duen pe yu pa ri. Chong qi ni yung wei jiang xiao dong dang, si chuan ni yung wei li tao yi, xi zhong du xue si lang bar duo, jie si ngar su jia sa xi zu di, shu xue li duan ba cu ru, de di tu ba dang, qiu kui kun duan xi jiu ba xi, xiang di guo jie san jiu xu jun.
0: Sa su jin cham su, ro jiu lang kor nam, sa dong xie gi tu ya ge yu ba dang, kan kor xie gin duan du jiang xiao dong da li tao yi, ro jiu ba cu ru, dab di tu ba dang, ga mo gi jia, qiu kuma su cha bri xie yu ba ri. Tangla pa chang xio tong ki ngane kankor tang ne yoko la juyum ki xie ye. Lambert to rukwi kapan juo ne jidon la nuen se lakwa xie sungwe. Nga tso nyam de jala nyu din dagar yunga yen xie sung bari. Sito ta chung chay tang, pyo jo sabzil yinpi shu jay la gangan chay ka. Shuab yin samji ni rogyo si pi nying top tong ne kong ni je lankor tang di jidon chung de to jue pa tang. Jidon chung de ton juo ji, jidon jay top xio ne kap nuen se kodo tong ka mipa xie ji. Kong ni ji kankor ji gasa si di ji sam nga zu jebsa ki zo yu pari. Tangla pa li to yi, lo pam doob za song, ye nang, do dam la ngi pirta song tsu kyo gu. Ni indir, ro kyo mna mangbo, ka go ni di indu gui, nga ni ji kocor rang nu ji jok su ji xia yu drop ji yu ji song pari. Kong ni ji kankor njok sa di ni, le yin chong ko ta ro kyo lankor njok si ko xe yin pi, ka lo wata li do pa mangbo, za do tsang ma lankor to si ji yu pari. Rungko chi kalo wa moho hi kuen chi, nga tso ndar lep ni nye nyi shen shong ka goh ni di yu chi sung pari. Zubbo thadol ki kingbi rokyo mna tang ka goh ni di pi lankor chi kalo wa so kong nyi chi chukbi nga tso jek san dar tabdi tukwan tomora yung ka yu pari. Koyo zangra wa tuen rop chi, tsangma pensay chikpi jiru si jindou chi sung pari. kalo wa punzo

周南措原来他是干嘛冤阿爷满片处于国家你有一个对比过去经营周南措他是总结级三公是比李南国际

lesu tongwa tang, nye xiong ke jilam, ce dindu tongwa, zong nye jima ye, dindu tongwa di xe pa ji, chung yung ke, chen ci banjo pe ji la, ko yu, bu le du yu. Tio ke cang wye chung ri ma ye tang, ma zin zi xu ji, gwen ko kimbo din ni, la si chung ri xe bu na cu ji, rang gwen ang, gwe ji tang, rang di nye xiong, li nan ji hien kya se wa di xe di, ga ma gyun a ye, ma pin cu yu ko ji, yun di rin po la, jun tu gun di dong ni, chung ri sun hiu tang, yu lan jin nang ko, gang li pe war si yu. Ming er, la sar ma pin hiu zi sa kang, jia dang sun gyu la za dang, ce di gin ji da di cong kang ji. Di kur ji, ma pin nye zui sa ci gyu ni di dang, di yin di kur ji, sui nye tun zi cong kang, mang bu, rang hiu su kya ba dang, li nam kya cang wa dang, ko zui do nyong ji, yu lan cong di ma la di zhu ni, zhong qie ji ban jiu bi cui tu wi. Piji la, man zui ma ye, din du dong yu ba shi. Sui nye tun zi si cong na, yi ren qi nan ko gong wa dang. Yu kur qi cong tun piji, dong nyong yong wi, li nan zo wo hi yin bi. Guen ko ki wi, man zui qia gong di bu men bala. Chong ri din hiu, di wi tin bu din yu. Di gong, la si ku qiong nin ba ka di dang. Zhong da, yu ku de, sui nye tun zi cong si, ri gui ma ye yin ba di. Ngo za cong ra, ki zhi dang, ta rin wa dang, de go jie sui nye tun zi, ko zhui men dang wa. Zhu mi, nyo wa du yun mang bu, ngo wa gi li. Zhu mi cu yi bi qi, ma ri xin pa ma si. Yu kur de, zi xu xin ki, nyung dun zhu wa dang, cong dun pi ji, do nyan mi bi. San lin de gi, sui nye tun zi cong bi. Yu kur di ke, men bu ji zhu kya dang, zi xu ji qi qi, rin tu ni mi xi di. Rang gui ngang, zhu mi di du ji, sa gong su xu di. Mang bin wo zhar cong kang dang, sui nye tun zi, lin sa, mang du dong wa ma si. Da dong zha xin di nyo dang, zha to di xie qi xie yun nan ba, sa tu xin ni, ga ma nga ye, mang bin wo zhar nyo kor du yu. Chong zhi xie bi, nye xiong xie dang li su dong wa dang, xie yun ma la tu gu cang du dong wa ju. Di gu qi sui nye tun zi, di gu ji xin kia, nu di ngang si wa dang, ta ni san ni nyo du ba. Sui nye tun zi si cong dang, Zhong qie ji bi, di qi su, di yu li nam, tun xiu pi ji la, gu qi ji xi bi. Di gui nye yin yu kur ji, zi xu sun xiu pi wa xi yu. Ni yu kur sa, ra ma gang, di kur sui nye tun ji, cong kang yi ge xin da gi. Da jia di kur ji, ru jun din ba dang, ji du to, zi xu tu ji yu. Nga qi, ngo cha ji bu kara, dang jin ya bu dang, gong ki wi, ni xiong ta chung xi na, cong li li su, din pun ru tu ba dang. Di gu ji, sui nye tun ji, chung ri pi ji ji nan ba, di wi li sun ru tu bi, yi ki yu di sun ba shi. Qin xue lu ki, nyan zu dang, jun gu cin su, jia ri nyan zu su, ma pin xie yu di ri na. Di gu ji, cong li ku yu, tu gu cang du dong wa dang. Ba du yun li gong gu bi, li nam ga qin xie shi. Di gong la si di gu ji, Mang bian nian zui li zhi mang ki wan na, qia jia ka tou dang, dou nyong mi ba dang, ye yu ci yi, men zha wa, cong kang cu ga wa su ji, ni dui ni ba di, zhu mi nian zui, gun ku ta ni san ni gong mu tu bi, zi xiu xin kin, nyong du xin ba ma si, di gu ji cong dui li nam di zhi, dong qia lu yu, di gu ji mang bian gun ku kin bu yi ni, san ni di gi nian zui cong bi, rang gui nga yi ren de yi zu di, zu ni di gu de, Ce dian gin ji, mang bian nian zui sa qi, du ni zu yu. Chong zhen zhen zui dang, zhong qi ce dian ju xiong ge, gun di wu. Li ri shi bu, ren bu xiong wa di. Jia du cong du, ni xiong ce dian dang. Zhong du ce yi yong zha, xie yu bi qi to dong ji dang. Mang bian xie yu, ce dian gin dang, ki lian gin dong ju ju ru, gun di dong wa li. Li gu qi, cong du xin qia, si wa ma si. Yi ren xie yu li nan ma la jiang, pu sum, cu su xin yu ba shi. Ming er, la si, ga ma yun a ye, ma bian cu yi ku jia, ni yi tu gu cang dong zhu wa dang. Zu zhen qi ju rin shi bu. Di, chong ra di ni, rang ding xie xin dang. Rang ding ren bu, rang ding tu cang ji xi bi, ma zui bi qi to dong dang. Chong rin ba par ni, nin pin xiong ni, cong ba dang zhu mi kin lin, jia jia to yu ba shi. Ci ding dang gong ren ding bi, ni xiong ku yu dang. Dong nyong ji cong li li nam ji, Chen zi cong du la, nye xiong xi sa, ding pu hi zhun ba ma si. Mang zu la, da ding zi xu, nye lin xiong wa di na. Mang bian cong kang dang,
Kelechi ganga seru sibi nungu ngoma hiye bashi. Zhou namtso, gongsi ba dina lasi gama gyunga ya mapen tsui kujia nuhyu yugu dubi goyin.

Dera, leje ngawa sewa ta. Leje tangtai jentun dan jani tunglin sibi leje je zawi je chichu dinpa zama zi. Meisir je chichun ga yue ba di. Jini, ye cai je zhuicha zuo wu zhangli sibi ta. Ye je zuo chang la, rawang chi wa. Nini, leje parji dan zhibu la, cui ba ngin jin tui ba. Leje mendra wa susuro gang la di chang je ye di tunglin sibi li. Oma zhuge kocang cage jizhi dang, kocang cage oma zhubi yi duna mendri bi, zhungzi dinkri ji rangjin yue ba zhi. Li zhi qi jue dang xia zhen cun bi li zhi. Li zhi gang dang gang yi na yang, so zhuro yi dang mendra wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri zhi ni, xia zhen lang mendra wa zhi yue. Di na, li yin dara dan ni tui bi mang zhi yi la, li zhin da pun su cu bu yong wi, Zawi cha jing yang zhi. Li zhi qi ngu wu dang qi jue li zhi xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zha wu. Zi dong li xie ge ji zin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi cai ge duan la li zhi xia lou xia dang su zu wu qi bi. Li zhi ji ren de ra li zhi qi jue dang xia zhen cun bi li zhi xie si ji yue. Bi na. Ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na. Chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Yama Beijing zhuye, nabu sa le zhou jing. Li ru cai cui ma nang, cha cha cha le pei yu dabu, li zhi ngui da song zhe jie yi na. Li zhi di zhe jie yi cai nang, cheng zhu zhou ge, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zhi di wa. Zhi ji nang dun ka, nga zui ba me zhe du mi, li zhi xia wa ngui nang, ser ji da song xi ba li tui bi. Li zhi qi jue dang xia dang su jue ba ngun qi wi. Nga zui zhi qi jia dang niang nyung xiu dong dang ngu zhu tui bar ni ba dang rin tang qin bu yue. Li zhi men zha wa su su wang du xin na yang bi na. Zia yi. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lu ru nang dang. Zia ta min zhong bu mu, lu su dong ge ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yi ni chou yu, yuan ba yuan ni chou yu. Yi yuan ni ni jia na. Jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia yu dong ge ji ji la. Deng ge nan ka dong ba, zhen sheng zhen la chou yu. Wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu da bu zhang lin di ba yue zhi. Duo na, di sa zhong ne, xie dui ngui zhi lu ji sa zhong tai xi mang zhi xi ba xian yin bi. Yi cai la, qian yin dang, qian yin jin ji pu zhi, qian yin jin ji duo zhong mi la. Li ge qi jue dang, xi lu xia dang su, rang yin jue ba ang. Nga zui ba rang ki cu wi nang tong tui tui bi xiang wi nang bi gui ni cun ba xi ban di. Li jin de ra nga zui ji qi jue dang xia zhen su ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si. San ni dang mo ren rang yin xiu qi wa. Nga zui cu wi xi jia niang nyung pi zong cu ba. Nga zui ji ju zhen nang niang ki dang jiang ki gang tu dong li xi na yang zhe jiang dong la wi qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba men zha wi xie cu nga ju bin nung. Tui xi nga zui jin zhi bu, nga zui ba rang ge long su xio ju yue ba dang, mi ba. Tui xi nga zui ji ju qir, li ni ji qi bar qi wi lu ju, dor du mi ba ke xiong yue. Lu ju ji lang zheng di nung, nga zui ba dang, nga zui ji ju qi bar jin zhi wa dang. Nga zui ba dang, nga zui ji zhi bi bar jin zhi wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui ji men yue jin cung ma yin bi. Qi cu men zha wa su zui nang ge, nga zui bi nga zui lan jin bi da wa dang, gong zu ru nga zui li tui bi di dou qi la, nang sa de bi qi bar xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni ji ju zir ji te ge dang, zi ju da wa dang tun bar cun ba xi yu. La bar du, nga zui ji cui du, yi ji te la di ni cun bar xi bi, li yi ji ren de ra de par xiong wa yin. Li yin de yin nan dun la, nga zui bi ge di dang, li zhe di xie ge ji, xin kang na cu ju yu ba ma xi. Cun tai jiang zhang bu jue ba dang, bi dun jing gu ni jue ba. Wei jing gu ni jue ba su, zhang mi du ma yue bi. Wen la, nga zui bi xin kang cun bi li ji ji, dun gang yin san na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cun xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li ti ge tui bi qia gu. Nga zui len jing bi da wa ji, dong wi li ji ren de se wa yin. Bi qia jiang na, me ci a bu jiu yue, se la qi du pa du. Zhen chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu zi. Zhi long nang li qi wa, zhuo nu ru zhi long kendo, bian bu ge wang jin bi, ji wa ti zi jin do. Xiong mu zhuo na nga zi, wo ma

ཁྱི ཕྱད མ ཡོང ཡིན སེན དོ ཐ སྲ ཙུམ གྱི རྒྱུ ཆར སེ ནས ཛ གི དེ ཅུན པ ཡིན ཡང དེ ན ཚེ དོང ལི ཤོང ཡིན དོང ང རྒྱུ ཆར སེ པ སེ རེ པེ ན ཆོ ལ ཆ ཕེ ཤོ རོ ཇ ལ ཨོ ཕེ ཤོ རོ ལེ ཟེ མ མོ ང ལ ཤོ རོ མེ པ ལུས སོང ཉི མ ཨ འགྲོ སང ནས རྒྱ གོ ཤ ལ དེ ཡོད རྒྱ གོ ཤ ཅི ཉི མ ངུ མི ཆོ ལི ཅང བ ཕེན པོ ཅང ལོ ཅན ལ མ མི ལོ དོ དེ ཡོད ལོ དོ མིན ག
yin zi zi dong ma tui bi sin do jo yo ba da. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, ngani ni la yue jiang, sa ge bi mi teng la, xie bi wang qia men do. Zi bi ge zang mi du, tong dui si la yue jiang, bun bi ga wang zi bi, ma jia ka mi tui xiong. Zhe di xia zi zi la, xia wa kong duan do jiang, li ngi a ge ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chong zi xiang ba la zi, xiang bi ye yong du zi. Nga la duji par chi, tong wa nang ni gang yung tabi zaji di da na xie cho tang pa mi zi wang ki yu ni par chi zi dong ge rang wang chu bi dong an ting yue. Tien zha wa la, bo mor chung zhi gui song, lo gin chou ju gui song, jiang leng zhui zhi e hi, xia kar ya bu nang tang tabi dui mi jin nin zhi li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi zi dong lan jo wa ma dong yi zai ge tang, Dan ni, xie zuo jie jie zhong zhao yi nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian duo dang guo mo gu wi nin duo xie tong ju yue la. Jie xue di na, yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba di yi. Do na, za yi nu, zuo li mi zi dong la mu ba dang, za mo garu jie zi dong da di. Nin zhe la, rang wang tui zhe ji ju bi, bai qia dang xiong zhe jie sang lu di la. Towa gumiu zhengqira, mawa sagi mito. Ngani toma xorjang, lencho tunbi chungzhi tabu zhacha jibbe dang. Cho di woma cho la, chongjang xoju xiong na. Gui qin zhumi chaga, ale se yang zhaba tabu, doi gye la sanbi du jue. Lo la yue bi yue di, dabu zhue ju xiong na. Zizhur chaji me jang. Nyingke celu tongchu tabu, wei zhu qi ne, zagi no junto tongju yue bi, jiu zir tuin tai yin yin. Dui bi tuin jiu ba la, cu bar xue mu rung yi jiu zi ki man zi ba na, qi mi du xiong yi qi chu zi. Ye wa ji ba, dui dun qi si ji yi. Dui dun qi si ji ji na, nga zun ma mang ji, qi si ji pong jiu dang, qi si ji nin bai su su ru dui ni, sa zun xie bi mang chui ji yi xie yin. Di na, dui gai su su, qi si ji nang ba dang dui ni xiong wa xie yin de. Dui ngu zhen xin dang, san jiu zhen yi hiu qin di yin. Di, jing ni, nga zui bi qi si ji dun qi dang, qi si ji man ha, di yin, qi si ji nang ba qi lan jing bi. Rang ge da wa dang, nang jur pu ri ji, sir zha tui ba dang. Ni ni, wang xiu bi du zui dang, guo yu qi si ti ji mun na, si yung ki rui song ta, tian du tui bar, piu ni jia qi ri tun yu. Zhe zhe men zha wa ni bar ji, qi si ti ji, nian nuan dang, ban jiu ti ji, xiu xiu li xiong yi, du dun qi si ji yin de na. Zhe zheng xie zu jie, tuen ngui qi ba wa xie dang, zhe zheng yue bi xie zu nu, yin li sa zong dang, cho ni tui ba xie yin bi. Di zhen yu lan lu xie zu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin xiang, lu ju zheng wei zong zheng de ra. Nga zui de di xin na, yin se zhen ni la yin nan zhe. Sur za tian duan jie, du duan si yi. Di na, wang xiu ba nang kor du, qi si jie ki wang chu ri jie, guo yu dang, lu xue, si yung ge nan ni. Xie yi jin zhur jie la su za ting dui dang, ga jiang wu gu qi bi nan dun jin jie yi di. Bi na, bong da si qing gui ni, si ji min da pang bi, ra zhi bi mi si la, xiu zha jie nin zhur song. Lang ge ra ju ji di, su la da ju zu song. Nin dong nga jia xiong na, chu gu ru xie bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, di si nin bi lu su ru, gui mi ni mi gong la, zai chur ji ni yong gi. Xie leng xie leng doba, nang leng nang leng doba. Xie leng nang leng ba la, di li jo leng doba tabu yi nang. Wang xiu zhe zhe nang kur qi ga da dang, qi si ki wang chu ri ji tip zui. Di jin, ge di si wang ge rui song dang, nu mi ji yang, nin ji mi bi gu ni, ten duan dang. Den zhe xiu zhu wi si wang ge na ni la, kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiu du, xie leng si ji kheng song. Den zhe xiu nang tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bei li zui bi, wo du qiu mei gu zhi, qiu mei yong ni jie bi, yin jin

Nala Taisun Tabu, Yina, Rankum Richa Lajadan, Dawan Chompera Sibi, Zinger Lucia, Hansindam, Nani Tindu, Zingerpera, Ngogur Taja to Sibi, Nazopi Hindueta, Jajija, Sanlo Chumba Sengi. Soza Tinduja, Dudun Chesija Zindi, Jenny, Dugai Dedan, De Wangshupata, Siwanga, Rusun Tindueta, Nini, Nazo Mamanja, Chesi Godo Tunde, Siwangi Bara Ngogur Sibi, Sanlo Jasi Tude, De Sazumda, Cheber Gansar, Chesija Gaja Chimbu Yabai. Yimhun Tungaja, Dudun Chesiji Yi. Dina, Mareja Perjila Pinu Twinbi, Chesiji Dun Chinta, Mamanja Banjo Dan, Kiwanla, Sungshu Sibi, Chesiji Namba Zambu. Lei Chinja, Chesi Manayi, Zishu Sula, Yimhun Dan, Dunga Sibi, Zija, Rehengi. Bina, Jina Shoyer Doni, Dangsir Nima Hyasun, Sencho Lunja Dani, Mangzu Juju Tosun, Jiji Banyu Hendo, Midun Zumdan Jisun, Mangzu Juju Sini, Maman de la Kuisun. Bela Jinja Tony, Sichuro Sanjin Zosun, Hizur Amajabi, Kala Kuru Jepsun Dabu, Mansuji Kipin Shun Tobi, Dunbe Zamburu, Sintani, Dunga Siobata. Zinya, Major Sijerilla, Maman Tangar Gubu, Tangar Gubi Lodi, Sijerilla Joyu, Dabur, Yandaga Siwanla, Yichita, Jashur Sibi, Nazu Mamanja Sanlodi, Tumper Siyu. Ranjaja Dudun Chesiji Zinda, Jinjama Tunghun Do Shungwe, Jinju Toji Shungwe, Zisar Nili Driba Shen Yinhya. Sir Luci Tongla, Juice Tedi Dan, Nindu Jinja, Chichu Dima Jinsung Yimu. Wenja, Dili Soju Yina, Kadi Jarenja, Xiangyi Shungyi La Suza Dan, Wanjubi Dozu Tendu Siba, Nimbun Zinbi. Dir Mamanja Kongchu Dan, Yima Rambi Sanlu, Nguysir Dibu Dimba Dan. Yisir na, maman la jinju tueba da, maman jakeji dabu juwi, namba zambu dendri wu, sa zung si ba, xie yin bi. Di zawi judu na, dandang jakei la duang ha da, di si chua ga su si ba, di yi. Iwa nga ba, xi ji. Xi ji na, lo chung si bi, lo chue da, sin kan, lo re yi ji dan wa ji dan cang bra, sa zung si bi, mang chue chi, si bi lu ji xie yin. Ma su da, su yin na, Rangka lo chwe tere wangwe san lwe jasi ke yu gu xiang. San lwe jasi tere la di ni chowi zhuo nang da chowi nyingbu chwe ji yu bi. Si bi ngu ni si na, si ji na kung chwe san bi jasi lei hui xie yi. Dada, si ji la nang min tong chu si bi sur he da yu ban da na. Jin ni, si ji ji gu ngi ren si la yang da bi da wa mi ba da. Ni ni, di piu ni la sang ge ma ji bi jin jin yi. Siji na doon ngoma la, siba rangki yung su sa zung siba xe ma yin para. Chowi nyang nyung piun song cho la, gede langdur hibi nga zuba ginzhi ji, tui mung to sa zung siba xe yin de. Doon ngui chowi chwe to, lo chung sibi lo re jia si dan, daydi chowi nyang nyung hido, gede langdur yin ji. Ro ji chowa piun song cho ba ji la, piun to qinbu yue jang. Labar do, pe ji dang bi la, ma xe xiong na chung ni xiong, da xe xiong na di wu ni xiong. Siba dabur, sibi duke na mokhe ge jidin tawa dan, mochi tawa drubi gerichi nige xe yinbi. Xionze jia sanglu chichu dinbi siji ji, kongchur bacha jizan joba na diwi himu guba xe yin. Sige sazu sibi chi, gengara sibi roze la zo mebi roze jia sige xiongwa dan. Gengara roze ji nangdu lo so dan hizi chichu tunbara zo mebi lezi sige xiongwi. Xiang tuo di ni ra du jie ngo zhuan du du xiu jing yi. Ruo zi jie xi ji. Di na ye jie sang lue ra gin da nam duan la di zang jie zai qi ri men jing para. Xi bi ruo zi la rong da da zi mi zhuwa pa war xi bi ruo zi ra gin jing xie yi. Di la ya xi bi zi mi qi jue la du ni xi bi nyang ki da jiang yi zhuwa zhi lin jie yi su nan ba mang bu yue ba. Bi na bo di wu gong nan lan zu du jiang ge ri jie xi. Bo di wu gong nang lan zu di jiang ge ni xi da bu yi na. Zang kor duo, si ba song ki nyang duo jiang ge jie ba xi bi zi mu xi bi ke nyang duo dong li xi jiang. Zi di si ba zu lu zi zi mu di ra jie duo ni tui ba ma si. Zhang zi ji nu ba tui ba dang jiang ge jie zang jie tui na. Ye di zang dong nan zhe bi rang wang qi wa. Zhang ga zang li yin ji cai di shu ru kuna yin bi. Ni di wa he dang. Zi yang zhu mu ta ju xi.

chabay nang xiong, gani peba badin xiong ni, gari nang ga lazi tsuega tabudang dadun. Tengla xiaopu cali yue dang, wo la yenggar mamu yue dang, je ni jayta tingi me do. Du ni nan lung jengki yue do, so na, roze jige xiba na xiong ni su xin ni, je gi zhiwi cai na, yi su lang ni dong war xie la, je hui jie zilin ji cai na, yi su lang ni dong wi zilin ji yi yin ba dang. Ye di nang do, mèng mèng, sa mèng, ngui bù yi mèng la so ba, zhi lin du xie ba, hien du ma wa yin. Ru zi ji xin jin na, zi mu dan zha ni dong lin xie ba dang. Ye cai ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi jue hiu qi di ba xie yin de, xie ba nang ji la bar du ga bu xie ji yue. Yin an lai zi xie ji, di na xie ba nang la, zi dong lin ji chu, san lu gun xue ji lu su yong war me ba xie di. Dei kong zu, hi xue gang zil lho so dang zu dun. Cho wei hi jia pin sung cho sung zhu war pin lu qin bu tun tu. Da yue jie xin jie la di na, di nang dun la, ma zang li zang la dun ha. Ga xin bi zun dang yin pi ro rang jie ge jin. Ji lo hi ngin la xia mu. Da di cho wei hi jia su jie ba mang hing. Gong de leng wei, ro zi xin jie dang dun na, san lu dang nam dun ti la, se ni dang dong nang yin jin xi yue. Bi na, bai mu re jie gong hi nang. Yo zhi da ma mang cu bi chui du, na mi ji du zhi du na. Ha jiang ge ma rai da ngo cha gui bi xie bu ta xie le xie la ngun jin bi. Xi yi du zhi sui dang ma dang zheng yi la kuo ru. Bo qin jin jie a ge dun ba sui lu chou ji ba, chu xi ba nan ji dong lin xi bi. Ya rai da cu yi gong yi rang yi ngan ni xie ba da bu. Ma rai su su gun xue da wa dang zi xue da wa, di yin ge ye dang cu yi gong yi ma zhao yi jin ji. Si ge la, nam duen ta ju zirn zhamin ta zu yu mu. Wen di, cang mar tu mung ge qi juan ga yu ba di. Si ji gang da gang yin ni, di sang lui nam duen hin du deng se ba dang gu ga wa ye ma yin bera, si bi lo dan cang bera ni ba dang. Ni ni, zong lui ren tong cang la, ju cai ka sir gu di. So ni, chun tai ti, ni bera du si bi dang wan zhin nu ba dang dong li la wa xie yin. Song ba, mang ye ji qi juan gu ra hi na. Lu ju ha jia ren wei zong rei jie na ban de ne, mang zong dan zong ba bi rei xi kong dan ye da bu yin xiang. Di li xiong wei nam duan dan, sa zong jie tai xi ju zi ri cun tai qi ji, xin zhong zong rei mang bu ru pin pa jia qi ri zhun yue. Mang ge da mang ge par ji jie lu ju la di na, ju duan jia qi wei mang xin de ne, nga zu ma mang jie lu ju li xiong wa xin yin ba dan. Di er nga zu la ga gen dan, gen kur yun ji, zi dun la la sang, wang ju la ngo gu xi bi. Ya tuan da xuan zhe jia sang lui qi chue din ba ma zi, ju zir ti rang la cang bi qi chue ga yue ba di. Jin ne, zong lui jie qi chue. Mang ge jie zong lui, xir cai ji ku nar ngi mui wen jiang. Cai gang mang nyong dan, cai qing mang nyong jian cong xie mang yin bar. Nang tuan da san ni su su, mang ge sa zong jie qi ba li ga ri bi na. Zuo dang zuo mu zhen ni, wo zhan deng zha yuan na. Zuo la ya xie xiong na. Sa ge wo zhi ken ba da bu, cai gang ye yin nang, ye jin nang dun shi bu zu bar xi ba dang. Nga ri, cai gang nga zhou dun la su bi nang, ye jin nang dun shi bu zu bar xi bi. Cai gang mang nyung na cu ba dang, di yin cai qing ti, jun du tong qi wi, cai qing zhou jin pu. Zhe zir to na gali zhi, zhe zir ma na gali mi, chung gu dang wa gali zhi, lu dun ma na gali mi da bu, dun jin dang. Zhe tun bu jie dang tun bu ni, Zhe tun bu bi ma ya deng zhi, zhe de la dou zha ma xie xie, xia zhi da tam ji de la kuo da bu ji jin. Yin yang gu dang jiu la su bi mang nyong mu jie ba du ma yue jing, cai ji jie ge cai gang su zui cai qing lang mang nyong ta zu yue bi, mang ge jie zong lu ne jiu wa dang sun hiu di ba xin yi. Nin ba, yin dang deng zhi wei juan cang ji qi chu. Mang ge gan zha xie yin na yang, dui ngu yin dang dang yu ge, cai ge juan cang lang men zha wa mang wei, de le jun tong ge bi xin na. Cai qing zhou jin jie yi cai bi na, bu mu jia bi qiu qiang, zheng jin nin ku mi yang, tou xin cun bi qiu qiang, song zhun nin dang nang dang da bu cai qing nin zhi yi juan cang ren jiu ba dang, cai qing dun jin jie cai yi bi na. Ka de gong gong lei dong zha, sa de rong rong lei xin zha, deng zhi a ji xiang xie la, Lei dong lei xi jiang ni yong, da bu ngui jie cai qing zhou, ni zhi jie jiang, ta ma jiang ba xi ba dang, cai qing ji jin ji yi cai. Cong ngun bu yuan jue chen zhan da, xia ngan ba men bei ya qing zhi, zhi tuo tuo ge ba nian nian zhi.
下边对后边

0: tete ri tabu, nguima tan tama sosur jiba tan, zi na ni ri jiba. Tse gan gu jin ji yi tse bina, lomba chi sa jin ni chung sa ni, dong ge tabu yun ni yung wa yin, dong ge tabu san ni yun ba mi, dre dan gong ba san ni yun ba yin, tabu, kama na ni ri jiba tan, tama jambar si ni lu gu. Rubi yi nu, tse ji je la, tse jin dun jin tan, ji jin ji bar yu ba yin. Juan Chang Chi Chi Chun te di, dun ngui la chi tui shu tui tui pa bi na. Li la abu jung ni, do la gang sui si yu, gang sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Ni ma na la xia chi, bun piu wo la jiu gu, do gu na ni bai jiang da bi nang do. Mang gi sa zung ba, nga zun ma mang chi, chi lin di bi wu zhu ge chun te bi xin ni. Rang ge di do ge chua dang, xia chu jie ngu wu rung bu tui dang, chi tui shu tui si ba dang. Di ji, zha cha ge bi dang, ngui sir dui bi zong ni gui bi chun tui ji. Rang ge san lui zi dong dang paru ji chi yi jin par ngui ba xi ba. Bi na, xiang ba dang bu tong du, ya ngui da dang zha xiong. Tong ni yun ren song du, ma ngui da gi nyang song da bi zi nong. Zha cha la ngui sir dui bi bi zo, ya ngui da dang ma ngui da xi ba gui ni. Chue di, chi yi mbur ngui xi yu jang. Mang gi ji ju cen na di wei bai cha dang nying dui ka se gen yin ba di. Yang bi na, a ko jin zhu ma mi, nga chui nang la pei du, amar ro rang nang di, chu lin ge dar nang gi da bu dang. Yang bi na, dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yun, la mu jie jie nying jie, zhen qin pa ma zhen xiong da bu, ye jie nang jin la qi mei jie jue cai dang, nguan jue su jie pong bu ye mei bar. Jun din cu wei nang ge ge jia nying bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui nyan din ba dang. Pama dan ta ji ren dun zhuwi bu chou ge san lui qi ba ren zhe mi le ba ren guan zhe tui yu. Zhu bu nan ba, dun na, mang gi na, jia ji wei nga zun ma mang ji, cho wa dan san lu ju zai ji dan wa ji li xiong wa dan, di da ge xiu du ji peng bu xie yin bi, di qi chue yong su zuo ba ju ga wa zhi. Zhi di ren ge lin zin de ju ni qi ji nga zui bu ji mang gi la ju nga du zang luen tui ba xie yong ji na ni zhi wa yin.
1: Malu Rinchin Sele Tabate, Champion Honi Chorna, Pampore.
2: Ronga Lani Gowe, Nazala, Long Shue Mumu, Ron Si Yongi Ri.
3: Nazosina, Zedichi, Honi Deba, Motai.
0: Jubanamba, Sala Sunalamoye, Chumbo Rebagola, Janjubiga, Japati, Sinro.
4: Gela gongham sa.
5: Gongham sa.
4: Gela tirin tu zai kong tin zai zai zai jian zhi tang lian na wa ning yu ni ge zhen qi xu yin.
5: La su.
4: Na se gela cha le ka ba na ge yu zuo le.
5: Ma da da te yu de da da cham do zhong qi chung bu ding qin zong men zi kang ge gen ku xu yin.
4: A la se gela ge ni cha er qiong yu re be chuo yi chung zui tang te ju zai ge ke chuo guo lian wa xie be jie zong qi be du ga le.
5: La su la su.
4: Tintre yintu genla ge tirin yina kya jie sen zho tenge le ya jiebe mingi tokma ti kandre chung zui dan mingti chung tan chung lu di yina kya jie sen bo cho ya ngo zhun tu di xin na ro na.
5: Lasu lasu, ta rarba se zho di dan san ta gari se uri nga ra zui che chun mongbo den de ba ta pusum cho bo.
4: Haa, lisi.
5: Tane ta tina nekan zong bo, tante jie ge ta zho yin de ba tante re do reis. Tātīng tū tō tē tāne tātā rīpī tō tē tāne chūng sō kū lō jū tē hā chūng kē pātā rōng wō tē kōng zūn bō wā tāndā jī chā tō rē sā. Tē tē tātā tē kāng khōr kē tē tāng kē kāng kū lōng bā lā tōng pē chē wā lā tātā rīpī shāb tō tē yū tē bā tāndā rī ndō sā. Tē tī shāb tō tē tsa wī tāng jōng sā ndā wō tāng yā nā tī kē tō mī kē tātā kāng bā tsūng sā ndā wō tē tā chūng bū yō lā. Tā chung bō tīng kīng zō wō chī bī kī tā bē nā, ngō mā tān dē kā rī sō sī nā, xiāng xiong xī rī kī tā nē tā lōng bān tā wō zō wō chī tā chā tō rī. Tē yin rū tā xiāng xiong kī xuān sē tē tā ngō, tē rā bā tā nī rā wā chīng bō yū tē pō. Yā bōng kī gāng chiām tā ngō, tē sō

0: rāndāwā chīmbu yu dhīpa.
1: Ah,
0: lās. Wā tāne, tēp yīndu tāne kati tā kāri sāgurī jūtār ki, chī chū dhī tā ngā rāng tsū pīw ki, rāng kī lūk sūr ki tōne. Tāne, tāng kāyā tēsō la pēnā gō la rāba wū dhīpa, wā tāndā rā wū ki tōne. Tā chī chū mūbu jīn, tā tā ngā tī nā la, tā tā ngā jē zōm tī nā la, tāne chī chū nā kā bī ki tōne tī dhīpa tāndā chī rī.
1: Ah,
0: lās. Tā Oh, tā xiong zi, sī tā, xiong wū sēr gō jā gī.
1: Ah, lā
0: sī. Tē nī gā bā gā gā wā, tē yīn dō, wā ngā rī gā xiong tī.
1: Oh.
0: Tā tī ngā rāng chū chī tōng mā gā bē na, tōng bā shī rā pē yōng bī gā bā sū, yā tēm rī nā dzē gōng dā shū bī gā bā sū. Tā nē tā tā lā lā shī gā tōng bī tō, lā lā shī gā ngā dōng, lā lā shī gā xiong zhō lō sē. Tā tī gā bā sū, bē na tā tōng yū dē bā.
1: Ah, lā sī.
0: Tā tā dōng jī gā ngā dī yū dē bā. Xiong sē sē nī.
1: Ah,
0: lā sī. Wā tē yū dē bā, wā tī gā lō jū tōng tū gā rī. Tei mazi pa lala xena lingbong buchu stada, lingbong buchu. Lala xena bawang zhelo stada, bawang. Lala xena balen, balen buchu. Lala xena nyunglen buchu. O tanda yore. Tei mazi ta ti kapsu lala xena garzi to stada, gar. Garzi, xabzho, gantabji rigo dukar. Lala xena romu zhelo stada, rimu dhamu lo. Bom chawa tanga, tani bapji dhable nao tanga, tani nga dungju, simnyi suju. Tong, ta teso la soba ta romu mumbo zhelo res. Lala xena gong zhur, lala xena gong zewo. Lala xena gong poro, ta te tsu na ngamu ki tane shabdu ki nong sen dago che chu. Lala xena xiong chabu si ta, xiong chabu jita, ta te xiong wo ti. Ta kap te du na wo di ki ta te tengo wari. Te ma tse pa, ta shabdu nong li jyotsar nzama da, pena, tan te tsu ki che chu te tsu je, ta piyo ka lamu nong la che chu te tsu yu de ba. Piyo ka ribi nong la mungpo je che chu te tsu yu de ba rindo, pena, lala xena chungmu dengar tse dos. Lala xena tamcho ku chugar tse dos. Lala xena labdrenji jigar tse dos. Lala xena lamin zongar tse dos. Lala xena chubu nyingar tse dos. Lala xena xiazi rorsuam tse dos. Lala xena jachiji nyingar tse dos. O ta tandegi reba ku chungkong de tandegi shabdu ku chechu tanda mongbo che yu deba tandu rindu. Ta tiki la cha na wo tong, tiki chechu na wo mongbo che tata reba tong rewa wo deba. Tiki chechu chua ma nyamba tandu mongbo ndo. Ta ti chuyo teni tata nga tsu yong pangda yenda ji karif she jor se na. Lopo pe ma yu ne katon nong kanda ji je tup de se du. Zibi che wu la na nga ma tos. Zibi che wu se du zon zibi ge lo chung chung ki tende. Posa te su la na nga ma ta ti nga de tata dung ji ge nga de re yon bari. Ya ge nga ma de to. Kartab tro dong se du kartab yo ba da wa. Ta kartab na te yo ba teni tro dong wa. Xion zi tse ba tang su. Xion ge se. Xion wu. Tang chab le res. Jabu cho sans. Jabu ta cho wa. Tā kāṅ sāṅ sāṅ sāṅ jībō mē pātē, tā jībō ngā lī kā chītā, tā chō tā kār lā tā sū tērā kō, chō wā sāṅ wī chītā, mbā, tā tē tū nī, tā mbā tā sū kōng jī yō tē, mā zī mbā tā sāṅgē tā, sāṅgē chāṅ jī yō tē pā. Ngā bū ngā tō sā, tā ngā bū sā tū kāp tē tū, tā bōmbō tā sū mōmbō chī, ngā bū sā tā, tā ngā rā sū chī kā rī sā wī sā na, kū kā chōng lō kā tē, rē kō, rā tō ngā rā kā tē, tē nō chō kū kā chōng lō kā tē, ngā bā bōmbō tā sū, ngā tō sā. Dungju lan dungju, tin nga di, nga ma, tata, nga dungju ka nga diri. Chambu tse patos, tata, bong ka kanchang la pendewa chambu. O tanda u deba, tanda rindu. Jabu nipi, zumum zima kusi, jabu nipa, jabu gawar tsebi, zumum zima, mungbo chi, jabu jingar, jingar jinda tenne vyo, sata, korus deja, korus deba. Bumum zima, yungdong shonda che, sunyen sonko tenshi kondo dongsa. Bumum zima tetsu, yungdong shonda. Tā tī xiong kū chō tā rī. Sūngyī kāni yī tōng, yī tōng yī. Tā sōr kō sī rī, tā nī yō kō chē wā dīmbī kō nī. Kāng rū tōng sī, tā tā tā rē bā nō la, ngā dā rē la, dōng dā rē, ngā dā rē la, dōg dā rē sō rī. Tā tī kī yō chē chū yō bī tō nī. Wā tā nchā lē rī sē nī, tō mī kī yā njō sā rā wō tā. Njō kō tsa wā tī rū tī,
1: tā
0: Tā tī tātā tāntā jirī, pēnā tātā xuān tāng, tā tātā ngā tsū, tā rībī kōr tātā kōntō ngā kāshī chū shūlē. Pēnā tātā tōmbā xiān rā gā nāmthā nō lā tātā ngā kōntō lālā jī gā xuān tsē o rī kō. Tē tāng tāni tātā lālā xiān gā ngā tōng, lālā jī gā tāni bōm chā lō, lālā jī gā tāni xuān tō lō rī kō, sūmī tō bā. Tāni lālā xiān gā ngā tōng, ngā tāng, sūmī, tāni tē tsō tā tē tū yō rī kā tā tōng. Tane xiaam tana le, tane lala xe, tane xiong chabu, lala xe chumbu dingar tse tu se, tati dingar tse tu mongbo chi, tane tamcho ku jugar, labde ki jigar, tati ju ki chechung mongbo chi, tata reba nung u de, deba, tanda chi rinda. Tati yendu tu ti chechung di ni patsu, noma kato, lakbar tu, tane xiong kan chayu bi kapsu, ngama todong, dong, semye kodong, nga dong dong, dezo teze da xion chabi gabso, meje gita nga dong, yenda gita ne zhong chawanda wache, mong che xiu tanda re da, yena tsuma tanda re ma da. Ta rebi gabso, tane, ta semye de bai che, bai la yen semye to, ta la yon ngama to, tanda zu ta bagi gar chen da wo te zu. Ta pomi gar che de la, la yon nga da, la yen nga yu, ngama dungji, o te to, o tundriwe na pa zu. Deci, dene di kapsu dado dada di nong la, cham che, cham sewa di nong la, da nga dong jita, sumin su jita. Dene dedo, dedo nga ma to jo sari, da mongpo che, nga ma de ha lebi gong huma la la to li, dene kap dedo nga ma to jo de, nga ma karpo yin de pa. Tanda rindo, dedo to nang rewa wu de pa, tanda rindo. Ta dada xiang de dada nga tu shu, lopo pemi di nong la, dada zibu che wu la nga ma to sewa. Di nong la dada gata to do shu, di ma se, Bata, Sangeta, that don't mob cham on the work. What they don't draw with the butter, tada, tada, tanda, pena, tane, rabat to cham biki percent and a la, bagon can graffiti. Golden, Amacabucon. Tating Amacabo de Zon, Mariva Otoki, Mugamba, Yamnochi, Refugia, Regot and Ligatareta. That they don't bad, tane Sangetam, what they do teach you mobo the tune, you can't tarcha, then it teach you got the cutter. Dave Jindo. Pongo tolo no le sandor yondor salon yonlon o tende mon boyore ta reba ko neba dia te tende mon boyore ta yo la si debji ta yo la yo dal jibar chawa gawar chawa gawar chawa tende salon wa tombo salon wa noi to ba de sa nyombe to ta ma sa noi to sa to tombo salon wi to ba de sa noi to ta ma sa nyombe to sa ta reba no mon bo chabji ta ta de zo kan ta na lo ge ngo zo bo rang ge Domi Yungong Pong Chulu Tang, Jawa Mambu Yudhe Ba Tandri Chirin Tuk. Wa Tandra Re Te Song. Ma La Song.
1: Kyung Yu Di Na Jik Xing Xiong Xirik Ki, Xing Xiong Xirik Tasa Tang Rebe Xiap Chu Yin Jung Kung Xie, Nga Zuan Re Sigur Ba
0: La Su La Song.
1: Tandri Seya Ki Gyum Tseng Re Di Kandri Yina La Su.
0: Tati, Tata Tandri Cha Do Re, Tata Tang Huma, Ta Xiong Xiong Ki Xire De Zuan Nyam, Ta Tenpa Tang Nau Kab Do Re. Tenpa tang nao kaa la, ta ne ta pongga, pongda, yungtong pongda, pongga, dreva ki xere te zo la, dwe kaab jira dabdong mongpo po le re. Dabdong mongpo po yongbe kaab su, ta ne maa chung yor tang te zu kaan la maa, ta ne ta pongga lo ju nubi na rinzi kuma te zu maa dende shu, pecha tang rinne te zo dende shu yung sundu, ta ta ta chung yor kaam de la, bardo horchong kaam ta chung yor kaam te zo la, pongbo ki ta pong rong jo jo kawa yina, ta xiong xiong da, pongbo ki chu dang, rinne dang, lu sor dang, gongbishi dang, ye da xiam zhu ki tar sa, ta xiu qi xiu ji cha do re. Tenpa de nyar ca da, jun ji dang, ta de song jub de yak xiu ji cha do re. Ta tanda ji cha de du, ta gandar, te gari cha do re, se na, ta xiu de ka, xiu la nong gui ba nong yin, xiu de gana so na nong zi dana zi ba nong yin, tene xiong xiong xirik dang, pong ki xirik de gana wu na, tena la te dan de wiki ju zar dang, xiap zhu dang, du gar dang, temi ki chi, Cham da, temi jibjindo ta mongpo che, pena tata pongpo ke teno no, cham teno tala ke ngan cham se lindo. O ta teto, pe cham te zon rewa chenpo u deba, reba ton rewa chenpo u to rebin cham te zon. Tene ta nga ke nga rap se du, nga ke nga rap se du, teto homa lo ju se du, nga rap se du tar ko, rapa sa rap, nga rap se nga ke lo ju, xiong rap se sumye ke lo ju. O tanda mongpo che, ta tevjindo tata bubje la lo ju, ta rap bubje ke, bub, me bubji, bubjar se, bubjur se rwa, o bubjar gulo ju. Te vijendo, tong lo unxin se re, asim ju unna, un cha na, cha na bu chi na chin. Te tong lo, tong gulo ju, o tenro, mongbo tanda u deba tenro re da. Te so, ta tada, ti pecha de kari nung ku do se na, pongbo ge tada, tagla no, tagla, mare, ka, geku se ju jor, geku. Geku se de, xiong xiong ke la geku se re, buki rang so nar ma jo na, dundur se, dundur. O ti ki penyeng nung ku de, dundur re do. Ta ti ma su wo tana la, ta ta ti, pena nga la, xe je, onra, tundu mongbo o le re da. Ta ta nga rang so, mruju ko lo yo de bi ki tani, ta ta, tinga re ba se je ti, nga de, ta jeba, nga jeba. Ta gogor, tundu re da. Ta yen ke re, jeba se na, je, ta tundu ke jebi nga de. Yen je ra ju ka su, nga pe ju tong je ba de, gogor ta xewi nga re da. Ta nga la, xe je, onra, mongbo da. Ta ta don, ta ta, pong yon nying ba, ta ta, ti se jo re da. Tata kongda tali nganchana jawa yobe maci kiku ki tino la ngarap shiongrap tetsu sebo da. Maci lagu sewa tino la. Ta pombo ku pongshiong nyingba hajong ki nyingba lagu sewa ki pecha chore. Tino la shiong tang, nga tang, un, bo, kanling namche nyongkong rapshi zorsi ta pecha se pombo lo utar da. 다 티노라 숑게 중답

jachiwi singa namba nganu pejong lungchen nyenchen likung kange lungchen je sanda chichi lenchen ke gege lozan nyema yin. Tini lontin koma ga nangla ta laden je kasila ta nai nyingba dan nai yiba. Ta tini le nai nyingba ten kanzo zu jishi yore tini deyadan dede ta nai yiba. Ti nai nyingba da tozu manda saga chate ka nangay yo ba. Oda teso je kore kanzo dozi shiba ten reje. Ani deyadan dede nganzo chua sanda bochiki yore, chua tambo di kaan reyese na. Ta zao rangu nola nai nyingba tila lasa ki liis ya tini jiki ten yore di wenja ta shi jin reje pamo che na. Ani nai nyingba tiki ta ming la tini liis shawas ni ngam chuki yore. Tini dira nai nyingba liis shawas ya niki liis shawas ya tila ta kaan reje kwa jil nyingi pa yin naas ni dede. Tini dira ta liis shawas hiba niki ani li te zayi chani shawi yela kogi pa. Ani sude la nini chee yinba tang. Lis shawa siya ki shaa ti sheba puan sheba ki taa zuwa tenri jili kogi pa. Tiindiri ta ndor tsudu na, ani shewi yila shaa sheba siya taa tenri ki tuengi zonra po chi chaadi pa tenri ji. Shewi yila shaa sheba siya tenri ki chaadi pa ri. Tiindiri ta, tenri ki taa tsingi tiju goden ki tonu ji ti yaba yena yang. Ani nai nimba siya ni zawi chani, ani shawa kaan hi sheza ki taa shewi yil te, ani zuwa ji tengi yo pa. Maadolo shaa.

세야 당. 나 이봐 귀치 세야 되냐는 쳐봐 주여리스. 지 귀치리. 이제 나 이봐 말이. 지치리 되는 귀치 이봐 강신은 나 이봐 얘기 주여리. 대인들이 다 귀치다 나 이봐 귀치니라. 나도 체크서 다 멋지 저기도스. 멋지. 귀치다 나 이봐 귀치니라 뭐 간다 주세요. 담보 귀치 인라. 어 귀치 인라. 나 이봐 귀치 많이 봐요리스. 기체는 나의 집에 기체 멤버들 빼나 돈 정실 샤자다 돈 정실 샤자다 좋아 돈 정실 샤자 니가서라 돈 정실 샤자 히비가서라 샤와데 샤자비 샤시요리 되고 기바 강르잖아 돈 정실 임바 좋아 돈 정실 샤자 니들 니그노로 파야데 샤크 샤르기 샤르기반데 기바 사르시비 기다리 어 샤즈비 기바데 어 되니 샤르기반데 돈 정실 임바데 땡겨요 되는 너답이 저러잖아 귀시 에르잖아 레스 어 샤자비 샤와디 그 귀치도 땡두스 왜냐 너 나이 겨봐 귀치 에르잖아 말이 지지처리 니가 너나 자위차니 나이 겨봐 매발 라딩 체디요 말이 파야도 샤크 샤르기 샤르기 비까지 자들 라딩 체인 체인 말이 돈장 시스 야나 돈장 돈장데 어 돈장 체스 존나 차네부 체디기 돈장 체 샤자다비나 차네부 체디기 체 다데 라딩 체인 체인 말와 어 돈장 체다 Tiendir, nita bichir isi na, gichi yena ya, na yi yiba gichi marida, na yi yiba gichin yuwa marikola. Tini nipa chiri isi dila, na yi yiba gichi yena, gichi mayin ba tindu eesi na, tini mesi chiri. Tando na yi yiba yena, gichi mayin ba tindu mesi, jinsi chiri, na yi yiba yena, gichi yibi charwa. Na yi yiba gichi isi, na yi yiba yena, gichi yibi chari. Gichi mayin gichi, na yi yiba jina zu ya yuwa marik. Tini yindir, na yi yiba yena, gichi mayin ba ki, me bari mudi yuwa marik. Ta sumba du chiri isi na, gichi yang yena, nāyī yabā gīshī yā yīngkī, nī kā yīngkī yī mati yōrī. Tā, tē nāyī yabā gīshī jī pējī cāma tē tā dāna nirgī yōrī. Nāyī yabā gīshī jī pējī cāma tē gīshī yā rī, nāyī yabā gīshī yā rī. Tā pē nā, nē trāpār mē zātā. Nē trāpār mē zātā. Ngōyā. Tē nē, gōndī yabā nāyī jī, tār tālā cāshī yā na tār cāshī tā. Rā, tā tē sō tē chī rī sē dī lō, gīshī yā rī, nāyī yabā gīshī yā rī, nāyī yabā gīshī yā rī, nāyī yabā gīshī yā rī, nāyī yabā ne tapar me zi hibe kasla ne tapar hibe par ge par a adan thame gi jis ra dan ji de kasla ra de je ni la den ki chen yor ne tapar me za de ta ben na yi ba gi che yan ri gi che yan ri a te ni yan an zo pe jin ne tap bi che de me zi ta be ni che de hibe ka ji ta ki ji te na yi ba gi che gi che o te te ta be jin gi che yan na yi ba gi che yan ha de te ni gi che ma yin la na yi ba gi che yan ma yin ki ni ga ma yin ki te nāi nībāk bējī tēsō kia nāndrī kīrī, pēnā xiaxūsūn rūhū tāpā. Xiaxūsūn rūhū tāpā ndur tāpā nā tsūnpā yīnā, ndur gīshī yā mārī, ndur īshā āgō gībān dēn ngūl tēn yō mārī. Tēn nāi yībā gīshī yā mārī, ndur sā yī sūtē nāi nībā līs yā wārī mārī, nāi yībā mārī wā. Tēn dīlā gīshī tāng nāi yībā gīshī yā sāvā, wā tā chibar yobar yis. Tēn dīlā dodo kia kia nā chirī sē dīlā gīshī yā nāi yībā gīshī yā bī chām mārī yis. Gīshī yā nāi yībā gīshī yā bī chām mārī yis. Tiendil, ta maadol nga zo mongchaya jigi, gichi da nai yiba gichi nindu, pensan tani yanchan nyangu zon rabochi, gichi yana nai yiba gichi yin chabgi zon rabochi, rawa, tenriki nga zo sanu bami nyankayori. Tiendil, deso gu torla nga zo dosi, yang tusan yigi ba, wa tusan yigi ba tani ndus. Tiendil, ta zo chaya chile se dil, ta tiri misu karni, ta nai yiba, gishi ju kondar dosi ki ma hitashi ni nga zo hii kaba tani jiri tiindiri zo nongu zo jit karari sabayi na ta nai yiba gishi hibi kaji ta giba tela yeji giba ta ye giba ta shayu giba ta sheba pui giba sene giba ye yoba ka nani nai yiba gishi jibi kaji giba te zo te yeji giba ta ye giba ta shayu giba o ta zo chiya ndasan gogi yoris sheba pui giba tuyemba te shetanga nga zo nai yiba gishi kano na ane yag mares yande chirisi dita nengag zonra buji chandu, nengag zonra buji ta chandu ten dita tiri nganso misir da karisa gurugu ta gisi ji jenbi tini rondungi ji chande dhanan ya ji yin ten dita tiri gul hondungi no na nganso dhwa nyinyu ji tini ma gudu na buji zona ane tsomak sangi ji donta na yabu yasari tiga no na ta dhwa tambu chua dambu di kaan rei sa wanyi na da la za xin si wanyi tani nyingba di chiri isi di la da la duk xin si da la za xin, da la duk xin nda nyi di ane sada penche jingzang di jibi luktar chi ba yi na da la za xin da, da la duk xin hibi ka ji la da su su di nai nyingba da yiba kaan rei si

呀，俺这不呀，俺我买西那呀，家住我呀，送我们别大些呀，开车不呀，家儿不碰心呀，俺别不呀，没我高兴呀，看俺不呀，高了。

마사보야

yanga medu lamon ro ne sile ka tar ka shok do je tingi let chu la hyan ne wu ta pa she hyan ba marbo te lima tra mo yu ba te nyima du la ma jong lin dong ga blen ke sa sha la pro she ba she hyan ba marbo ti ma ka le la to kong ma la hor ke bi lima de shok se ta ma du hyan ba pham de shi song bi ke ka ta je hyan ba marbo ti ko wo la so ho se de ta chu sa ma ben da la sha sha ke ne di la shi hya tu nu ro bo le pa to le sha sha le jam chu to ma ne la san dong ko phe sam chok la shi ne der bo rom bo shi ke kon du la shi de nga be mo bo go shu ji go shu ko la so le pa win da mo be bo shi ka la tam de po le shi nga pa she hyan ba marbo to ma shong se yugla ga xeba marwa sugla ga turan barwa yugla ka dadi te ke xeba re pa xe xeba marwa ke lima do je na ti tsati zo mo yo mo mo cho zo mo yo xiti ki ti zo mo yo pa xe xeba marwa ke lima tamo ne pa xe xeba marwa ke lima ne le ka za jerbo ko ko cha xe

Yahata

야 탐세 두께 보나 퍼리 다할랭 마키 보 두고세 야 달링 마가 메두 본 조레

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwesu. Sasi Logu Zunzer Zinjo La Peta.
0: Zonri Logu Zetong.
1: Zonri Logu Zetong.
2: Ningan Je Jubo Nabazo. Tada Chen Nambi Nyingi Bandana. Zonri Logu Zetong Gibi Lecentere. Nga Lecento Shunwa Lodurian. Drink Leteno, Zombapo Homo Lach Zampi, Zoni Shodri, Bum Nang Meto Hibali, Zoni Ka Ni Dante, Loden Shejimbi, Nambatu Tolotar Kuntopi Mundiho.
0: Mepu Hiri Ponton Yomola, Zori Lugu Shesin Shejani, Gonjon Satu Zori Zetante, Lotu Hiahi Jebara Ematare.
2: Chene Zori Lugu Zeton Licensebara Gasio. Chamla zomi shepa tong peme peme tong shepa hepi zongyi de loden shejiyan shepa tong peme peme tong shepa jiltin mayun de shepa tong peme konali job deme maju shitsu la ying na jiltin mayun de ro peme na meta making peme chue ka ji la ten ni chim jin zug la chue gu chue peme na chui hima re tenyo lamlu tong ge gu junjin lamlu Mangpo mangpo hik juje, pöme tsö lenwa nyamyen te jola, shepa nam hiku ngun pi tula lep. Lo pitawa hik njekten mayu tenpur shonwi pöme namche nyam chonwi nangyin la nangno ke trimin baate. Zama pöme, korwe tingdo, dambi chuit gokin, lowa shadri me, pöme medri me, chetun pöme sene mensar pep. Kep te xie la pöme ch lenwon na, Nang bung ni gokar lung la, mengen cher te kawa chu ju le ziji mingchang ke lewang tang rin ni jay song. Kep ti peme na, tazo simjian xin to rongyi chi yue tse togo tong xie ba. Shizu chi che meng xia ya la, xie sun bu ju le me la. Konsur topa na, xie pi kong ra tong, togo do yu. Jizu chi masi masa zong chi kona nyi. Rin yin che rinwe tui che chu ju nong to, zama peme tsu topa na. Lowa xadri meba tong, pöme madri meba ta kona re la. Pöme ji lenwang na kawa jie ta ronglu xie sun bu ju ta kona wo. Tena tuyun rinpyu lopso re la, masim la zugbi labja yong re. Tena xarsho pöme ji xika xebi ladung tong, nye nga li tupi meitui ji durin xe chung biba re. Shizu ji peje ta, xa atar pohin pi tuyrab sabandara. Pöme nam la xar to mingda sabahi toba na, dingrab ji pöme geba ta re. Tingrab chi pöme chibi dachi chwe to gedu chenche tawa hi yueba na xarsho pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Tingrab chi pöme la yimun chi tebun kerwa yin la. Tingrab pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Loza ten hin lingwi cha ni xarsho pöme chi ronghi chongwi pöme la tepa piwa yin rong. Gopcho chi ronghi denbi cha ni zorbo chong sheba re. Tena dati pöme chi chi tu mitzi na xarsho pöme chi ronghi tong. Tingrab pöme ji ronghi li, gedu chunsi ji chung kya changwi tuirab sabi pöme cindin ji zongyi hi chunju ta kona la. Tingrab ji pöme, tuirab sabi nangga popsin shewi bi dun chung pungka ji yin la. Tuirab sabi peyun nidin ji xayang nung to, lo dru ji ningchu la teni, tingrab ji sheba choyong ji yawar nui bi bazi zoba na. Tuirab sabi nangdu chunbi lamci ji durin tu nge so. Nzatze shetarinwe nyenken je trubo namba. Tata cheche nyenkin bi lecenda na kanke lungting je zongri logu zetongki bi lecenda re. Lecende nongdo bej zanrung trakin. Dimi nyenga tong lukzum, betam, kipi le ye, mangchu je rinni so nangdun piusum sopo dadi she tong shemeyin bi namba zu lecenda jabshor tong tukur nongji rwahe. Xiamla mutu to cekan lojong la hyo wahe bi zongyi ki lodun she juyen. Cekan lojong la hyo wa. Zombapo hormo. Trenne darkin darkin nor nroa hikre. Te yin to heja yon jongin jongin lori satun roa ton. He yun satun roa luyen. Ta ti tuibab de nge tsoro cegan lojong shepar kuja tonga re la. Rongri gewe he nyin tsor tsoy na dewi cegan lojong shepi huyenbab yue. Tuirab sabi nong to gege mongpo cegan loti la hyuk chong. Ta ti lo tsen tri mato pa ton. 다들 호주라 호주 시가위 촌놈 몽보히 용기여. 내주 데테라 쇼카크 기기 몽뿌 롱의 제타츠이톤 철준 름이 나초히 링동 링미스네. 오나 로만 로치시니 다들 호주라 호주 시가위 내주히 템피 조진 깨이남. 뒤점네 녀네 녀츠 피힘바레. 뒤럽치 피주데 야튼 히레라 남바 사르바히 존레. 롱레 겐럽츠 다디 투구 정종라세니 하레리제 죄진여 대종 뒤럽 사비 투구동 나종 뒤제 투구와라 제발 첨보 신용인바 뭐 제발에 오나 제발도 강라요 제나 되는 정종라 요바레 다디 투구 정종라 렌란다 레세라 대용 다다 용미제 겐럽남비 하레리제 죄주 담레 오나 뒤럽 사비 난게 투구촌네 믹사제 정종 요바히 레탐히나 데나 갈라인 다타네 히자 바르케삼 조딘체 뒤럽히라 레바레라 차치 징니 체 터지체 뒤럽히임비 랑리 촌니 젠직된 쿠용다 총도 송이레 다티 초고촐라 시르 유체 샹을라 린지시비 코르자 체로 송안디 콘츠 따통체 히자 쳔버쵸바레 통자동 히자 쳔버쵸비 젠체 다티 초고촐나 장롱데바용 된도 히자 체와 히든쵸바레 초근나 초근종제 콘츠 듀라 통퇴치 헤자 제터데요 닉더 튜닝치 뉘파멘비 따도 파마동 게겐치 라이자라 녜마토이 삼바히쇼아레 데 조첸요 콘츠 롱은니 통퇴치 히바멘바히 여냥비 랑히 휴킨히기 렘바레 레니 틱종 삼바나 메듀란 잡이 롱히 제 차히 휴킨히레 로마 게겐치 코르젠비 게겐서 차야나 대외 종이 현유지 쇼바히 냠비 삼바용 휴킨된라 종이 할라든 진비 따와 체포히가 다디 추구출류라 유비 장중게 게센다 내히 셴마토와라 콘서트 주능응용이 랑히 정포동 헤자 정마토와 야르트이 메페원바 젠도 라가위 남바타 내히 양양라테네 로투동 게겐와체 겐다 용용테 Te zhongzhi nangwondana che zijich kordzimpi giwe xienyetong che dechich lela jupi lhutu war to mnyampi genda hi tumpare. Tete to mnyampi genda tumpi joche na gegen zhong la ralupa hi re. Gong la hi na, nganzo gegen tsue chong zhongyi xienyuan che shukba tong loma gegen shepi nyamnyong pyunsung sopar lomte nyekdor chunlin che chala memhupa am mekhepa hi re la. Rondo tixung ke xinxu kewe gelo warchi gende jongxi dobare. Dena rangre gegen tsu ngepar lingi tixung ke tawa pongo la, rongi lalatun zimpi tatsu tewe jorgo. Keon sapinche, leke shipi ngali chan kepa namchi yongsu ling xie song yo. Dena kongi junrin chunpa la tenne ne nge dagpur jupi junrim nongke nyamnyong kyoto jopa hikre. Rongre rongi gewe xinyi yin nyampi tsetsuk te torte. Lhotu ke tsa ni chong sin chong ke laja lingu la. Tengi lhotu tsu xiang rung ke ghe tsin la tui te, nge par tu rongu ke xeja gong tor tong ju na katsa gui tu ke ne dun hi re. Ghe te ghe gen hi la sapin cho ke xe yun lan zin pi tawa te. Rikpa nambar kiang lo pa tong, le xe shipi ngali chang lempa shipi nying top hi dena. Tui rup sapi cha chen wo ke pui chong ghe gen hi tu jo wara te me chom la. Gelo warche gwemech dungtu mongpo hi go tupar yung dwemza. Rongzhe gwe xienyin tso na xienyin che sabun zimpi sonan pa hi re. Ngancu ngar jang simpi xieja kona zunga le. Rongwe che chile tong sho yung che xienyin la satin kongpen tong tawa sarchu majin na duyrab che juk sinta me la. Tate lhutu kisampi xingsar kowe sabun yung ditab trawa re. Sabun tong xingsa ni dungtu la jo na njebu mintab tra. Rongre njikten kan la joku tonga che yin tati lhutu ke lepa chun samna, tabhi chik rongle me, tena lhojong she jutare. Motu lhojong la tene gege rongu che lepa chingri tong, lhojong la tene gege rongu che lepa nying tsap sapa je. Yongyong lhojong la tene tuyrab sabi gegen tsu, tuyrab sabi lopchuk tsule gomba gong ngon to pogo. Tatar shung na tazu tati lhutu tsu tete gegen lhuti la tanglin she tomngi re. Mene namyang ge dhwaare. Chuenpa na namyang yinlo minlo ke petara kondwaare. Heja na namyang gepa me la, heja na namyang namba sapi sho la shuekhimbaare. Tena, ngan chu nge par to nam yang ge pa me la nam yang sar chang tun do we he ja la chen te rong ngue che le par he yun che tra che ti jun na ha chung ge pa che ke won sa pin cho ga ri pa nam par che yang la phi sung ba na kong ni ne nge da por jo pi nyam nyong ka tha dong ki re la nge shira pa na la che gon lo jong la be ge pe ku ja na wa hi chung re yin che ra ta ta ngan chur lo jong lo jong yang yang lo jong he che gon lo jong la ku ma tong an da chir nawa nyingpa la tamsapa lupi pehi nyirung. Tene ke po che la nen ten tong, tambi kyu la jatsar hipi petar inpi, hachang gwe ka chi la chi chung mada. Rongre gegin su nge par to, yang yang lo yong la tenne, rongre shirab hunzin pa namche lepi gwe ko kongge. Lo tuk lepa na nam yang hinpe hinsa hire. Rongre gwe hienyin su nge par to nunden che sabun hi chenne, lo tuk lepi hinsa ndabge. Tētār shūng nā tāzu, rōng rī zējī jī lēnē tē nūpā tōngi lā. Zējī jī lēnē tē wō tō, cā lōng yōng hīng pī lō tū tsō yōng, dē shī tōng shē cā lā tēnē. Rōng rī mērīng dē nī, nām yāng mērī yēn tōng, bōng pā nyam hī jī ndun nī ndun tō shū tōm ngī rē.
0: Mē pū hī rī pōng tōng yō mō lā, zōng rī lō gu shē sīng shē jī nī. Gōng zhōng sā tū zōng rī zē tāng tē, lō tū hiā hī jī pā rā ē mā tsā rā.
3: Che ne zonri lugu zetong li zin sen para gas hyo.
4: Nza zi shita rinwi nyingken je zhubo namba. Dada chi chi nying yinbi li zin dana, kongki lung chin je zonri lugu zetong hi patare. Li zin di nong to bech zan rung zha kin, di mi nye nga tong luk zom, mbe tam, ki pi li ye, mang chui je rinni so nong dun pyu som chobo chadri xie tong xie mi yinbi, namba zui li zin dara jabshur tong tukur nong ju rwa hiya. Xiamla mutu to mame warche zidong xepi zongyi ki lodun xe juyen. Mame warche zidong. Maiki ka ngani xe na, rong ka xiali kipi chogutong, yu tong tuichi ka te treju na, tenri ya nga ba xe re. Woyan chong pech tambir, chung dui pama xamba, leche daro langshun xipa tong. Pomo xosara ama malip xipa lechong, chugu pami tiso chacha wara nyarte, chugu ndunlam la samlo matang tse, Tanda trinchung hi le, trinchin hi tu mimpi niluk tenyo. Po lopchen tun rinpara sata rinwi shajyu chungchir,

0: Fuzhou to xue gui ba ma zi. Gongxin zo na rim xin qim ni zha gui na yong. Teng tongpor ndo kip zandi xie war sung a tong. Tene zong so so jikpo nan zhu tong meko la de ti ndo gui chong. Nar sun pi po yun xit jo pi, de zam chi sem cha tong chen tong qi warong ma yong. Nye tong jie lu ndawa ji pi ci song chi nyi, pomo nang si bion chong zin zhar lo yong xie pa tang. Pomo nang sar tong ju ten na sem ta qenpo ma jie na lu ten ni mizui pa xin pi. Tong tang mu tong wa la samlin nong to ta zui yun me chi pa tong. Hladun la nyewe ke su mu tui to ta zui xie chin yue. Wen te pomo morong kin dun lan la san te tar nang sar tong ju ta jie. Tenyi hyo pi kyo zui tuk par nga tong zanda long pa tong. Pomo kyo zui tuk tang xie kar ya lang. Kaptar nge pama nikar sanlu dochi kibu hik nipa tong. Nyingji polong rabdu yue ne locho ka gomo shi. Maki pomo soso yon rondo tenne me para sacha shipo nara hiya te mayu la kyeshiwa nrogo sam. He tato jue ching yue chong. Jing ne shichu chan ro tong tong tung gu pa tong. Nyi ne nge nyi cha chukun dun lam kche to tab kandra ka mutu yuwa shepi ma to. Morong kikpo pami tri na beti ka tenne. Sata rinpo tanda nrogo pa hikab senpa shipo gani yon. Lo junyi la lima tabi chukun hei tari mayu to tong ju tanna. ngone semche zuita mepi tabdu gangra hi mayin nam. Chugu ndun lam la samba mato rangsen doro choyon tadung nazuk tongkandu. Mekor mbazu sunjo kip, tanyi changzhu tong nantung ka mandring tong tongri nyiki loma tenju yinpi. Chugu hachong mambo yueba tong, chingda tewi manghin chugu rar chingda nyingin yueba mazi. Tana kahi la madang dunjin dupi mazu lakbar che. Pomo na ndondwe mepara tangwa hi yinpi. Mekor batsu su leje nanju bet lo na ka mada. Chogo tso kanjo che tengu bi. Pome lagang nge nye che triro shi zi shikab, pome trito maju bar. Dani che tsu triro she chong, mekor che gondang war sui chero she che retam. He lung tuan pa tong, chung megawe nanju tuan lo la tena. Pama nye la kangsim chang yu pa sepo re. Deyong pomo den. Dengan rupa shiro she par, mekor che kodong non ro chong na yong. Tachan drupa shiro nam babzu che tsomche nong to nzui mecho pi. Lona cha la shidru nyamnyo mepi shiba sami ki la chuna. Sinti tong ngangta jinda yue pa sanhi topa hi re. Pomo tong jeje ngarong dugri kiwe mechu matong yon. Pomi papa rawa mepara mingi kimi keng. Drimpa nangpi ngangso kya tongsa ne par yue de de. Cher cawa hi la pomo ngui su tuinkab ngarong tukui pa li dugri kiwar samchang. Mekor babzu ni lo yung kip, ngarang rinpa nang hi lui dawa tong. Pome zung nyen ta ming lam to cha lamer kya ti, mek ju long long to pep. Le kong che ngo zui kip, jun ten tara pomo tong nyam to mebi. Me yen la to kip, ngo ca wa tong, ka chingwe nawa hi kharwe, konsor yue gu shiong. Chem to lo je, pome ngengor tam ti, ngu ki chenpo hyo hing. Nam kun tu tong nakpo hi chunpi nam nyen ta, mekor nang tang, nang sar lep ji ji namba la, tok zo shi kip. Senpa rabdu yue pa tong, nyingji balab cho ni, kyo nang gokta teni mandu. Zanda chemdu lekep, ming nyi su chega korhin, toche chong mekpar mandu atang. Nyingong lekar tunkep, rawa mepar ngoki hyo te. Tata nyi tu kaba je te, pomo andoro bero sechi yen. Ngaro mota tang te, pomo sowa ndogin yin hie tong. Nga yon dongi zue kawi, lo tu hi ka ama chogu shewar songi kaba je te. Kong pola lo yon kep, pomo nyam tu chi yon ro sewa ndo. Pomo namjun hanyi ko la rongo tunpa hi yuepi, tsungmi pomo nangsar tang na semcha yunga minduk je tong. Lupchung ka genla cui chong tang na linluk zangluk songpi, ngay tongdui chi lo tsa tindu suni tang wa hi yinpa tong. Tewi nrokara. Pomo, pama nyi chi rongka nduinlam ka che to sanglo tong te rong nangsar lo jong shepar tang wa mato, nga tsu pama putu nang yang ka tindu gala yueke yang ni yang te he te. Utsuk chi tangwi dan na khalam sunra she te tui dini zong pomo tukya mepa tabi nawa hi shiong. Ma so tong tuk te pomo kor mawa tong kip njimpa nong te mak chu gongmi to hyo chindu. Pomo nangsi lotran jo ne nyenhi songji chi nyenhi. Ngay tsong kong nong to kyangwe nyowe kip so pomo kapan jo te. Pagir chuan melu kona he chong ke chi dang tang sungkar chi dachin ju. Lalong chadra chubisar pomo shiowe mak chu tong kinpa sepur hi ba tong. Dar ngarong yon mikyo ndokpa keme to kortsu ju te ka nang to nzu yon kundu. Nge rongsing nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yon hei hei pi, Tazui pomi ngonga rawa me partente. Ngar chue me. Ama la chano mechu maton he. Tsur semso tongan dupi. Nge kehyu kier tongte. Nge mechu tongan me. Pomo rang namjun ne sa takpo yuepi rang mechu maton. Ama la. Nga mechu tongan me. Ta kaba yo. Rong nga la yotong. Ama la. Chiro nga la yotong. Tetar nge nyi chi sui chong nga la kabar yo mapio la. Ke jebti nga yo mapio par mechu chame to tongan de. Tadung tewe zo kakyu na tsemo nyewe kabi yenjing. Njun to pomo to nyam to treme to nyechu yo patong. Morong ke kangbi nge treko ten la yajing. Lapa kero tamte nyewe kumhi hi yo. Tetar nye na pomo yene shipi nye la yochi yo. Tengki ngarong yechir yongdun hikun rukab. Gomo nyekar pomo ngui patong tredebki ke to lobde noni jangpi mangi te. Ka hi kompi tu la. Kyo hi tongpi pensyon. Ama trempi tu so. Kare shechu mepen hiba te hyu ni ama tempi tensim chunpa shendu. Sangyo tara api ma hiba she te ngala kapar jemne. Ama la, jyotan lohyo a. Pa la chi gomor ngi kampa kong trako ten jyot mechupi. Ngaro nyi kukchi mandu kyehye. Pama tang putu war jyuntu tawa tang mila pe yapa yang hintu tsamhin. Kete tewar mingmi na hinchin zepa yonsu chunpa tong. Kete mila tewe tensa meze, wongpo tangpo mikta gantun jo. Ngone re a. Pama puduk zidung na jindri sahin ten la zepaton. Yole mepa hi yinpi, tewe donwa na sui chong zepaka.
1: Mepu hiri pontong yomo la. Zonri logu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de. Lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu tsetong li tsensen para gasukyo.
0: Toma namba, li tsente zonri patong tsosyon wa drepe drikzo wa lo dortong xepyer kengyu ken chungra jeyen. Tar nyingkin nambi kunkam detong yon wii trahi mundun kyo, ta tsoma demo.

leshe nyamba, shangdo cha ngo la kamba. Kam mdewa, kankar dochen chere sunwa tan, chiba nyinse jibi wange, chiba chere suni, lagbi rekto paan yu. Dwi tamar gongsa cha nedali, ye kankar lupo sancho chenpo langba tan, suido do zo muto bi nazo yu ba. Chiku nando do mawa, chiba chewi jinja, chiku yuwa pienchen jawi gardi. Chidenga nazo ngali chewa tan, chundu mamo jawa, chiba nyinse jiba, cawa chere jiba. Tana nato jinji tishi nyinze yanjongsi. Dedabu la xiaqyo xiaqili ta yi mantong la. Nebi chinse zi zanlan na gani chiji shuwi lam cheba ta. Di wange chiba qiru jowa ta. Chiza sosru naso rangi zi chibi ne ca qindu zuni xiaqyo xija pinba chungwa ta. Gyo gawa ma zi. Minga juli nyoji chini cirab li ni yi sungwa tar gyo gawa yo. Dewi neji kanya hongu garchiwi chibi dodrenji nena nujida yasa chiwa. Sashuri tenpa maantrabi nende hongu yobi dina menaju jundu menchubi seda, shuna, nomda, sashuri, changda, buraso la zambata duidato minkala suni minjoshiju kechimui. Senga namba, xiala chashituwi neji hongu ki juhi kaji kujui. Menaju sowe chachin leso sunwa da duini Chashituwi neba mangdung zhugi yoba dang. Chashituwi ne deli jinbi le cha shuwa da. Nying nege re, kimi nuba shuwi ne su mangbun zhugi yobi. Deli chibi ne je cisu la cewa shibi. Chashituwi ne ngungu shijina hajang ke jimbui. Rua ganshi yinya tama shiga na juli duta meba na su ding gunzu chunin yi. Wanja ziji nuba sanji mochaba dini Tui maayinpa shiga na jun zhungji li rehi du tupi gajan zhungu yodab. Shenru namche sashi rinda zhe goga de ngenpar to danzi shaku. De la, tuyni ji namche mayi lunkhan leta sengi jin zo nereida ta rindu tunji di tuyanchi shaya zowa yinpa da. Munjongwa shibi zowa na ne gangi di hungu ka rikpa li manchi la. De li cha hungu ka talan zowa na si shu nyi yinbi. Hongkong tanan zuo ngu zhe xia jin. Dangbo, si zhi shu zhu la donan xie gu. Jig ni, cumi si zhi ni xue zhu gu xie na, si zhi doa jia qi wa da, ya na, doa du qi wa mi xie ba, si zhu rinpar sa wa da, mun chui bi si da, du mi ge si su ma di na ya bu yu re. Bi na, si re ge mun chui ba su ji, shuk ba da, kuk ba zhu bi, lu den ge lung kang chung ni, chashi la xuk jin te bi ga su, chashi tonjir jindu sunwi le cha dowa ta cha zangaba suzi nian zhong ngibi jindu yiza shi jidi ge jimui. Ni ni dowa ta changra ge nyesho la donan shi gure. Chang ta dowa mudi ba ma zi kazi si re ja sa jime. Chang mambu di na cha ni nya yu da nian je ma ni ba ta begi pe wa suzi long cha ge zangga ni ning cha ta le cha ge jowa hindu suni tama lu den ge Chaza yungu zhuwa melekba chabi, nyengda, kimba, kima suzi nipa ji yindu zhuwa dang. Deli, lechaka zhuwa yindu sunwi, yushe nyamba dang, nramba yuwa suzi nereng zhuwa dang. Changi nipa, cawi rangyi li, chaji jenju dang, deli hingza dang, chinza, lecha suzi kubu jiwi, cha tuwa dang, lecha duwa suzi nyongsi bi, deli donan shi zhuge jimbui. Tua yang dili mandi ba lobo ngosu duje chapa su dukung la chukpa nang yin yin ba dang. Di lobo yin ba shukjin tenpa ma zi lu denge cha za yang sanju li nying cha jiwa yin yin do suwi nying zir da cha zangga bi nerik su naso shi bi derik di na nipa chenpo yore. Son ni gongchi mambo tongju yomari. Gongchi la na mawa da gyudin ju oma da dongja gofi la su ba yoba dang. Dedak zhuchanya, tsada, gara, tsiyasu, zinjun nasu ke zhubi, dere cha kumbi nipa yola, chaza kimbi ngenpa yoyobi, dere dimbar yisa shekure. Nipa shuna dinsu la donan shekure, deyan gengni junshu la donan shekure. Sendo kiwa da senshuk mutinba, senko kiwa, kongro langba suoja, chashi torun rubi juchin zuo yinbi, duidar semu ngaso jabada, nyangye kiwa, mawa mawa. Njaihin traba, kangar chiwa suji li pangni

0: sen kuwa xe gu. Chima da li ru pa tu, san chun mu ju pa ta yang na ngawa xiong ka. Pin chi chi san xe la ni ni, sen di pa pe ta, cheng jia zu gu ni ngawa xe ta xe gu pa li, de li du di ka zu chik zu xe chi, sen kang chu ni ta xe jen tong zu si. Ju jun du, zu bu zun dar xe na, lun kang jen yang tong zu wa ta, lu zong zi, pe ta su zi, ce ma run zu wi, ci di zi ngu xe la di ni, zubu zundar shina nirin hungu honni detana pintu chimbu yore. Nyi ni tujugu shuanan la donan shegu. Tujye li gunga tahi torun ruwa ngansa yin la nyi ri hiubi chutsu chukpa ni chutsu jeba ta shudu chutsu ngaba ni jebi par tahi tuwi duka yinba ta. Yaki chadok kiwi duso ya tahi chi tuwi niman dewa ta ngazo chimbu jeba su dini shimru. Tujun do ya Dibu chachi na chachi torun ro la, chuyoshin na ya chachi torun ro wi, deda nyangju shi jo kechenpo yi. Deli sikon ya, yaka chaduk kaso, sisi re kyon di na leki, gundi chabi kaso, chowi sirik di na yabu yore. Somni nikab shi lana donan she go. Toba dan gombi wanga goyo kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanla daba dan, yala shubba da, loburdo driba jaba. Rikin kamba da, kaabi xukji zewar suuji, longta gijewa la putuk taani, loburdo, punju shungwe, leta dawa shungwa ya la, nikabji shunlangu wange, gijik zangdo shungwa ya yu. Dewe de la, zani tata, minji xiawa su, ligwar shungwa shijina, xindu gijimu yin. Huay la, ngo zewe ne, gyuta ju goshu ji yin. Ngo chenbu zedi, mo mambu xeke de, namay to tangwa de mandrak. Kanyin se na, ngo zewa de, Lūshī yī nīgī kājī tāng tēkān rāwā yōpa māzī, nīngkā chī wā tī ngīmbā tō tōng nāng chīmbū shī kūrā. Tē yāng tōwā chīmbī nāng tō dēbā tāng, nīngcī māngbū nī mē wā, sī gō mē bā yū rēng dēbā, kēchā yū rēng hē bā, ngū yū rēng wā, chāng rā tōng mā wā, mē tā nīmā sō chū chū chē wā. Lū lā rōng gō tūng bī lūng sīr pū bā tāng, tē jī dā chā shāng wā sō chū ngō zē sī chī rē. Ngō zī wī jū jī tā nē tā lā, mē tā nīmī chū nā ngō zē wā māzī. Ngō jī lā sīrīk sāndu mē bā tā, lāk bā tō chāng rā tō nā ngō zē wā jī nā pār chī bīnti chū ngō nī. Nē tē rīng mīngyō shā tā nā yōk bā rā kā bē tōng rūpū chōg tā, nīng gōng sī tīk rūpū jī, gō mō sīn tū chū jī rūpū sōng jī tōng gō. Yī zā shē gō bā xē lā, mī tī sī khā chōng chī wī sā mā sū jī sū nā yā bū yā rā. Yī yā bā sāng tō mā nā jī tāng kā tāng kū nī tōng gō bā tā, yā nā ngō tāng sōng bā kū nī tōng gō. Yāng jū jī tā nē tā lā, ngō jī jī lūpū chōng bā tā sārī sīrī shē bā, sī lā chōwā mē bā jī nā pār chī bē lōng kā ngō nē rī. Nē tē rī mīng jō shā tā nā, yō bā xīng kū jē bā rūpū jēk tā, nyāng gōng rī kā bē tōng rūpū dūn, gō mō dū tsū jū jī rūpū dūn sō chū kū kū tōng gō rī. Yāng jū jī tā nē tā lā, jū jī sī bō mē bā chā wā tā, rāng rū zē wā tā, rāng bī tsā pā wā, lū tsā rāng kā chē bā rī mē bā, yō bā nī nī shē bā tā, tū bī kā nē lāng bā tā, Gondro debo yon wa so na lung chi chung go ne re. Ne te rek la xioba du dek rupu chok ta, nyinggong se dek rupu chok, gomo aga songa rupu ye ji chuku ku tongwa ta, ba sen to mana ji tang ka tang ku ni tong ko. Yang ju jin ta ne ta la, zon ta, gokba, nga cha ke re san tong ma wi ka ta, lukha chapu su ji ta, yang na ju jin sabu me ba, nang ka pa ma zi, zima nye ta, na yi yen ni la, na zo to na, yasi ji ne da, yana yama nizi ji ne da yi. Ne di mingyo shata na yoba kuchung rubu ye da, nyinggong sendo ju ji rubu song, gomo dora rubu song ji da, cawa ji zi, gomo duzu linju rubu song ji chuku kutong go la, ba sendo wangu na la tenpa da, yana mingkanto si ni mingka jaba so, mingbi ka tar mingyo she go. Yen ya ta kong la jundo na zog jaba da, yana kata kala zewa na, Parche jingzeke neda yana lebi jige so shungi neda inbi mingkanta suni taji yabu sheba li rangsa je mingyo sha juyo mare. Ngo yon zewa maze, jingba rengi ngu motoba na parche lejin taji neda. Degi ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela meba towa da, ngo zeba na parche tashi tebi neda, lebi na tashiwa da yana lejo chasi chichir towa li shungi. ngō nē yīn bī kāngzhū mīngkāntō shīni dājē dā gyōtā shēkō. Dāchā shūng jīn gō zē wā tā ngō chōng shī sī shūk bā
1: Simon Gozini, Luburto Nisabasu, Shona, Kangjo Minkado Seva Dandel, Washeka, Lubo Kinjato, Numbur Jobata, Go Yujito Suni, Gola Dasemu Washeko. Singanaba, Sedangan Gozabi Jujin Manji, Sula Ninka Yubi, Negi Mandajita, Java Yubati, Negi Kangi, Dinka Majiko, Ransanje, Ninka Jabi Minkajo to Dunjamari. Wenjan Judon Gozawata, Tahitu in Ne Yun Kinjo, Matik Dunjuta. Mde nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrung, jundu du na, negi hongu toba mazi, minju ju nubang yabu tun to juyore.
0: Gondo ngozi wa juta ju goshu bayi, xia la natababa juta ju goshu jingi.
1: Shida ma mabu xiga natababa di, negi jangba xila ngunzi xe juyo, tenne nongchu ju dawa xiri. Natababa na libu xiyi negi mangda jigda, ndawa yaba mazi, negi ca qe wanga xiga, Misal neta xe yinpardi, nata baba la donna xe gu. Nata baba na, shidang ka lo chichung ganglang yungsi bada, lakbar to lo juo ngane nyexi zanga bada, ya na lo yich xe ngane dhugyo renga bar, neti puba mambu yor. Nata babi yujinda neta ka gul xiuwa yina. Xe na, nane koni jinje nata baba da, lupu xe yi nyexi jimbi nata baba reyni yo. Deyang, nakung yujik ni natambaba na, parchi nane kuni natambaba ta. Nakung nyinga ni natambaba na, parchi lupu shi neji rangi li shongwe. Nakung dunga ni natambaba na, shiba ta ginghuri la shongwa maanghi. Parchi wa na, nakung nguba ta, nakung na ngubunzu wa. Dato shongwa suwa ta, degi yasi ne ta, lungse ji li shongwe. Nabuk jangwe ni natambaba na, natsa dama ta, gibiri la shongwa maanghi. Parchi wa na, chahi tuwe ne ta, pacha chibu chiba suji jini shongwe. Yeya, kongchu chenpo sheba ta, chamba jaba. Le shukin chukba, na shukji sheba suji jinbi, natambaba si la, she na, nandu tuyongka ta, jika, gunka so na natambaba maanghwe yo. Pimen gashi la dansi meba, dansi jitu su natambaba di, dansi kodubi ni yi sirhi, tenne lunghanji shali chukba ta njawa yo re. Natambaba da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba ta, yasi jine da yi. Yeya natambaba da nyandu, suni ni natamba na, parchi wa ceren jine da, ya na chane da njawa yo ba su, do na natambabi juji, chi mawa di, minkanto suni, taji sabu she gubali, dunjan di ni shijo yo mare. Natambaba gyota na, natambabi nebi, ngansa ma jiba, lupu zubur lupu dedi, La jiga natambabi nadi zini, gama soni ngaba dezi natambaba chungri shidanga ngutojiri. Teja ma pina, singbalda binza ma kanrungi, nakona yogni natangu tashiku. Chaji yo na, singbaltu donjida lazi kanrunga kuwa shogdi, nakona tarishimba zani natangu tashibata. Ya na, shulu mi, mahon jinja kuwa, singbalda binza ma kanrungi kutu shogni, nataka na nipa hajan ya putun tojiri. Degi ngoda takbi ngosu, chu tramu jaja sheba ta, lare tramu jana natangu ju pintu yore. Deja mapina, shulungi, fanshi le ta, sari lele zamanga nyandu likbargu ni tramu chaji, sari nakuna tar sheba jani, chusu nyehi zagi ni, chusu yit sheji sunji shirtunju. Wanja tato natanga me na, layang fanshi le sari jikagu. Kati natang shuchindu mbaba ta, Nata yuren doba na lupu shiyi chaase ni cesu la nyanka jimbo yore. Deya lu shiyi chaase bi neda na ngodon shiawo jibo ta, zan jokbo pawa, lu la ngunamba ba, ta na jimito jawa soja neda ngonju yobi, deyika neba ta niyo kata jime la, junyo nyankur mingkanto shi ni nyusho sheba ta nrel, nata babi jujin taji sabu sheko. Mi ganshi sagu shi na, shoba tanchi nyanga rupu jiyata, nyingon ta gumu, Guje kansa rupu nyingtung guba ta, ya na, shungu la shilu ka tajyo mi, zhishu mi da, anlo shu yin minka jaba su, minbi kata yin minjo shi gu.
0: Gondong gozi wa juta ta, nata baba juta ju goshu wa yin, xian la genga ba juta ju goshu ji yin.
1: Genga bi ne na, lu ne da, gumi ne ngashi li shang wa yin. Di ju jin ta, ne da na, si gong zhu ro hajan ka wa ta, ya na, chan ra ta supi su, ro ca wa ta. Rechiwi siri santo mawa ta, lu dhapu chupa, kecha xie mawa. Dimi chanren ne ta, ritinzi ne suji, gengaba mazi, lu jaba ta, loa mawa, kuma zewa. Chima meka wa, 가리 원고동 가와다 차와지바 소지 내다 텐저 제발지 내달라 가리 게임 가치라 가리 총와다 제외나라 담아서바다 차신 세와나 파르치 롱리지비 게임가비니 야 제와 차신 간라 게차 효과와나 파르치 치발리지비 게임가비니 겐다 마신 게 하장 제와나 파르치 베게네지비 게임가비니 Lu hajang chou qi wa tang, si ju qi ju nui jin, gen zi wa na, par qi cha li ju bi gen ga bi ni. Gen ga bi ni ju ta na, xe na gen ga bi ni gan xin yin ru, xio ba lu mar dun ba, ru bu dun, ka yi na, mu wa tang, ya na chu ku ju dun wa tang, nian gong su lu ji tang ka tang gu ni dun wa, gu mu ban zi ju ba, ru bu dun chu ku ju dun wa. Ya na xio ba ban zi ju ba, ru bu dun tang, nian gong ban cha ju ni ru bu song, Gomu lusu chukwa rubu nga tang, yang na pangcha chukwa nga rubu yu ji gang rong chukwa ju tong na shetan ke genga pa ju to ju yara. Yang na shulu gu mi chi mi su jaba su mi bi kata yin min ju shegu. Sa xe shegu ba xe la shetan ke genga pi ne di jun tong tong ma wi nere ji yin rong gari ne ji hajang dubu jin pe na pe gen mi chu tang gu mi ri ji su ju misal ne da yin bar di lu yu ji yin ju me genga pa tang Lakbarto tucho tongi na genga pa nyoto dodo so na ngenparto mengado so ni taje sabu she guba li dunjan she ju meba ta lupo muntro pa sha gu. Si sho ti tamata chungra subin su santong sha ju yoma ni.
2: Sengen namba. Lengzin zi zonrong ge kwa ta zoshun shun gen tenma yamba yin. Da lingji demo.
3: Duser sanjuro.
4: Duser sanjuro.
3: 生个能把做跟康松下了都在三千年代下个烟有点个都在几岁三千年就做着亚克家主义习近平启动党的来后的不是可开了别人这些是四成家自然扎巴肉家丁有的了上海娘龄赞助家欧洲来学家马子这些是四成了家庭藏着农家巴黎这些三千年亚克家主义习近平都 Gada Penlin Yan Nang Ni Ji, Jechis Sitin Jia, Senzin Trapa Rau Tung, Gada Trapa Rau Wa Tung Lin Da, Senzin Yukong Da Gung Cai Nung Wa Tung Chiu Ji, Nzahin Zibu Gua Ni, Gamun Nung Do. Jechis Nian Xie Zai Ji Nian, Bishik Ke Kira, Jechis Sitin Da Jia Dian Cong Da Nung Jia Tung Ri, Jilo Nian Tung Nian Zhu Lu, Shanghai Nian Lin Zanzu Jia Uzu La Xiu Ji, Nga Ru La Da. Zhuge Xi Jinping Ki, Jechis Sitin Nian Jiru Tu, Cheng Ge Jia Zang Biwa Nung, Zhunggu Ma Tai Jechis Sitin Tung Niam Da, Mei Jian Zia De Tsu Ka Ka Niang Lin La Gendi Tung Tu, Jia Kou Ni Bo Njewa So Deng Ruo Jira Tengqin Jia Ji Yan Xi Kaya Ba Ri. Bia Rong Chong Chong Chin Tung Tudang Chu Ji, Chu Zhong Ni Ma Tu Ji, Jechis Sanchin Nian Jiu Tsu Zhu Qi Zhi Zhu Ba La, Xin Hua San Jia Kong Ka San Ge Ba La, Nuo Lang Ni Zuo Ndeng Nian Ni Sa Ta Zheng Bi, Mo Yin Zhe Zang Ye Ngo Gu Ru Chu Ru Ma Tung, Kāpārā xiātōng tō yējī sāmbārī. Tēnyē gōmā qīcē jēbātōng gāmā sāngchī sōdēn tū, bē rōngchōng jōng chīntōng tōdāng jūjā jējīr tū, bē rōngchōng jōng jā chīntōng tōdāng jūjā jējīr gētōng gētē yīr zāng, chācīn nīsē chīntōng gīnlī mānī, jīrōng gāgō tōng bātā mī gājā zāng yē bī sālā, jī ngā yēn jē cī jī zō bī, dēwā rūjō kārtā chīntōng tōdāng ngā yē dīmbō zāng yā bārī. 加个我在大当多当解决解决别用大当解决三个别解决三千年许多种而言呢别用空格跟着两个科技其中个你这部别蒙族给的动中给主要动员这些我在我大概前这个列点这个业界我看两个科技我们了多数动动这个动给是了忙了这把手机跟上努不了理解的你这部别开了动给你的存在蒙族家一点额外 Kasi la rojir suji, le guan jidi dangzi zingay yabari.
4: Kama nga isan joro, zangin shido jibi meno.
3: Jada jibi chi sanche nyan, yisye chonchir cha jidung, yisye chonchir jidung zong, jidung chondala, chong chonso sabi neko lenyan cesa la. 中国交通措备作为多了交叉组呢，如今南部乡镇人跟上这些吧哩。中国一年级，家长年级周期集中中大了呢，集中高过老母乡镇也吧哩。集中高过了级别，家长年级周了，集中个这这年级农多钱凑钱不付也吧哩。集中个级别年级周年级，这年级上讲人家存的沃土。 江南东次甲级、浙皖七星级、罗马拉学习周边，七七年级我听见了，卡布拉温州敲诈欺也罢了。 ᱡᱟᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱩᱱᱨᱚᱱᱟ ᱞᱮᱜᱚᱡᱤ ᱜᱟᱱᱭᱟ

0: mes
1: je je je
0: kora la ke cha te la ba yin la
1: je je je
0: te kora ta kora yi chi ba kan je mes ta rang gen kos nga cho yi chi chen bu ta je ge do la
1: tu dan jin ro bu che ma re ngo ya mo ma xia
0: re
1: je so yin la ta ni ke chang nong san ta ta wun ji re re
0: re re
1: ho re
0: te tro ve te mi je na ta ge ko se ge do la
1: je
0: te nga ge ko ke da ba yin jo ba da tu ron ram ram ngen gen ko
1: song kong ka xi yo ji re
0: a do ni do la
1: ho re ho re
0: te ngen gen ko tru che da ba yin nga gen ko vi jun re no la lekandran ta zupo nyun chi ha chang shu chang bodo la gom le karo cha
1: mo re re
0: ta le zupo nyun chi hana no ba chang bo yo sa re ta tru che da ta tru che nga da wa ni da ba yin la
1: re
0: te kong ra na ta me ge ja na le ka ka yin na drop cha ya li do te ta nga ma ndo yin is me kong shu wa yin te kong ke ya se ge do te ma yon te ya da ma de je ni te nga ngonhom to toma ta thonje sapa zo gu gdo sam jula in de nga zo ye kma cha yo mar wa
1: ji
0: te drushin do nga nyam le chi khen lo kha pas yu ta khon mak cha yo re
1: ori
0: chama yo re nga yo mar wa la te nga khon lo kha ba ja ja nga go mo tha ni yo da nga khon la ba te khon tru che pa shi cha shi nga ya jong la te nga ni nyam le ra che mana jana kwan tru sa sa ti ki ni kāng kā jīyā tōng zhē sāpā rā tūrū wē, pē zhē sāpā rā zhū tūrū jīyā tsōng yā pū rē lā tēn jī nī tūrū shī, tā nī tōng nī xio tsā wī lō tēnī kā mā kū sāng lā ā kāng rā tūrū jē zhū sāng shī yin dō tā ngā pā rō sōng tā gu nā, chā sāng chī kā rō tī lā ngā kā tē mā kī zhōng dē dō lā, shī rū jī kā tā tā lō rā chē mō lā tsōng lē jāp jō dō wā lā shī rū jī kā tūrū chā tō sā dēn sā tē gā dō wā lō rā chē mō tē ngē tē mā nē dē nē tene ma lakpa ngu ya ya ya truche mke akhaan tib zon do te je ni ta te zon chog maru risa khaanpi khala truche zon chog maru risa te maa kunso tsama maa shi isa te je ni te nga trokpo pema jimi sa tata chi ori lawe wala te kondo ngini paatso kecha maangpo shi nyamle ta tsa tsa nyamle che je te khaani te ngini truche langa te khachimba yin
1: Re. Tei nal di tsa ka leka zoli do di, jay shi nang ta roba nyi ka tu na la, ta leka chi shi nang go zu na chio chio jir go ya. Re di yung, chong le yin chan na la, ta chong le ka li nang wu ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bata yi ka la wu, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
0: Re
1: la. Go zu di, chen di si chi le re.
0: Tei go zu di, nga ta ma na rong ngu ti se o jo do, xie shu ji ka ta lo ra che mo la. Tō rōngu jā yōli, tsō mā tā mērikā tō. Tē ngā tā mē bā chā yōri lā.
1: Mā tā mē lī zir.
0: Rē rē lā. Tē ngē rōgbā tī kā tā, ngā rōgbā jā nē. Tā rō sō tsō mā kō kā tō sā. Tā kā lē jō shō sā. Tē ngē nī mē rī lē jō. Kō ngā mā tā tō tsū tō lā gā bū shī pī yōri lā. Pā tā bū kā rī nē shō shā sā yā tō, rā mā rā lō jū sā yā tō. Tsō mā tā kō gā bū sā yōri. Tē kō kā tā ngā mā nī lē ndu gā rō lā. Tsā mā tā bū zā yā tō. Kanyi na tharp tsimpa rido rwa, te kong tru wi lo ju shie, kong ku lo ju nye tru wedo. Te kale kale nga te ka gao cho yoli, rite. Te nga nye tru wi nyam le tru wedo.
1: Re. Ta tabo te dao yat san rola rwa?
0: Re la.
1: Re.
2: Dandu calong xing wi, yuan xi xing yin bing yuani, kong la sa tue tang, do pyo jia, do pji xiu yu la. Mawun tsuwar dinshi jia rewi kengyue. Dinshu jia lambu jia da jia jiu dang gaka gai keng jiang, kong dang kong ra wi nanyam jia yuan xie zui, rang rang la wang wi ka yin la xiu zil ngong bi go gao xin lu yue.
1: O zhe zhe, di dini ni da gin chi ge gong su nong la, ji ma le ka chenda chenda zili ke cha yi zha yo.
0: Di ji ma ra na ta tong zhe sa pa rin bi cha ya gu na, ca ca ju go ma yin pa, buk ca ca. Tā tūrū jī mī pā mā gō pā, tā kādō tīkī pūk dāb chā rā wā lā, dāb chā tū mōdā nō yā gī nā, tā mā pī mā sī pā, shūmpō yō pā, tī chō gō nō yō gī nā, chō gō nō kā ngā sā yā rā yā nā, chā gō yā chī nī, tī pū tīk tā mā, nā mā yō pā, wā tūrū jī zō gī yō lā.
1: Rī. Tā pū sī nā nā, nā mā jī ngū kī kā, sā nō tōng tōng lī sī nā, pū sī nā tā mē mā pā nā lā wā, tsā pū mā jī yō sāng kā.
0: Rī.
1: Khenpa zonra to nzhaa mara ti yik dhamma chojyo zonra yoxin kohaya.
0: Re.
1: Tsa tsa ngwe li nana, dengwe 차차가 뿌이죠 안다 절이게 록세요레
0: 엄마 제 고녀는 뭐 엄마 좀도 따때 야포 좋더만 나 통용밀
1: 제 난주 초안으로 투지든다 꽌보 꽌보레도 거야
0: 꽌보 꽌보레
1: 때 뿌이죠 안다 차차가 뿌이지는라 점아 지 먹설 점어 구이도 드닌데 뿌코가 농안다 드나요 또 그 텐지든데 제 원구셔나라 텐지고 주차든들로 먹세 그 시에동다 지라 구이지라레
0: 어 제차페 마세바다 정통 챔보다 막거래라 진디 마포로 드라보 Tena tando minza rungtong chenpo mangpo logo grila. Tena kong zhima yina, tena nang sheka, pe ma suipa yakpo tong to guru mato. Karu ta pus koyong te pet don, ni pusa yin se na. Pa zota tena lab cho gride, yinde zhima ni kasa ka tena, koto pe suipa suyong to guma rila.
1: Tena ta jucha tena yina la, mohon yinji meni chidro, mingsa tena dam guishin ko hoya.
0: Mingsar.
1: Ta pyo tena je caca je da guishin na la, ta nyong ta yang tena la jucha chisa sin zong guishin na naka.
0: Chinyona jecha jisn zonggoye jiri. Jecha chinyona naka jidu kyopalan zonggoye jiri. Nanjuta ma tsupu zogduwa la. Tina ta naka ka zonggo nge zonyomidi nge haakogumi la. Ta ta ta nga tsu zu yinpa di no. Minza tsa chenpo ta rongtong chenpo. Ta mongpo shi go giri. Chota nra na ta minza tsoma ruru je. Yang chucha mongpo gori la. Chucha no ta donguro, ta goro. O turu je na. Te ko turu je minza gari na ta. ngoma nga tsu chun nyus, nyu gogirwa la chun nyu na ta chun sa o tem nyu gogirwa nima dun sa tiru minza gari ten nang shi che nyu gori ko toni trama de yo ma re la ta ko chun nyu jo nang shi che tiru chi nyu shio da te trama kali kali tong yung gori la te pacha samu nga pe na yang du pacha ten tongpo yam si yin si na ta ta yi ga tse mada yin la
1: tsong pata
0: o ta kongka nga tiru we chani yar duru xe du yin nga ka ya chayruwa kong ka nima song o te karu ta zai xe na chenpo re zai xe na chung chong re je se rawa la yang kong ka samso duru xe du nga san no pacha chenpo tai xo la tene tai nyingpa pacha yang yin se yin se na tata nga ka lo drop zay na lo drop ay chokpo zay na chokpo pa yu kong jo pe ma jimi zo ya nga ka chong le nyam do jao tenye tata ca ca nyam po zo tenye pa
1: ri yin le ro
0: nga langwa te te chanyi se yin se na kong yin kong Tanga maani pukurung ne shoshaadu. Taa ki tsuma la tsai tiwa ji gabo yori ko.
1: Tona zomu tani.
0: O, tona zo ji gabo yori.
1: Ori, ori.
0: Te kong ngini patsu ke jashi turu nyambu deyundu. Te kong kishin yorwa. Nga ko tsinjo shu yorwa. Te kong shia pati ngi sen na chin. O, te turu turu ri ngini leka nyambu. Te nga ta miki la tsungkong tonsu zoma jo turu je zubu tola kake me pacha yorwa la. Te kong ka la nga gyabjo zana gyabjo, semshou zana semshou, shou chenpo treishon la, leka leja ya. Tando, semshou manyan li, leka leja to la semshou jya chenpo treina, kong ka turu sunga do la. Te kong nyamdo nga turu che, leka le turu che do. Nyeni ka le kapo do la, tata tata leka de. Tan ri yo marwa, ngoma sale do le shou chenpo le nyo yo marwa. Te ka le chenpo do, nyeni turu turu che, duru che le yon rwa, te yang chenpo do. Da leka de.
1: Oji.
0: Pa nritsa rwa. Te nangda mundu. Ka zubu to ka le mundu. Pa nritsa du te. Leka te tola leje jibo do de. Te ka loju se he. Ram ra nyingi tola. Te ya jibo ra yungi. Te loju do te ki nyingi rwa.
1: Oji.
0: Amcho nyingi rwa.
1: Oji.
0: Ran ka le sa kog rwa. Te te nyi tsos tun yundu. San no la jibo ra. Ga tsor je go wala.
1: Oji.
0: Botru yungi do la.
1: Oji. Oji. Ani jima choku da song leka di nari choku machi li nanda rewa zo na chinda yo?
0: Rewa zo si na tatata nga klendu ki leka da pe pukru ne shosha zi nanda. Ta ngeki karu nga shi guna ca ca rwa. Ta leka di ngu ni nyo pa la pe yapu jumzi ki.
1: Ori.
0: O rewa shok chenpo yu te. Te tola ta rong samu ni matomba samu tsama tika kala ya ne. Ta leka tata ca ca zo. Te tongzai sabab zaajido, nramanda kaab zaajido, tsoma teka shou jaagya. Te yeni tate leka shou chenpo. Te rinne shou sha de pe jimzai wii taupdini, ya chenpo sa, dranto baka sem shou yu.
1: Zee. Lasso gina tiri nga tso le tsin na pe baka rinche.
0: O, lasso.

Dura, nga zwa li tui bi di do chi la, nang sa tabi chi bar chungwa yi. Dida, nga zwa bi rang ni chi ju zar chi teke tang, zi chui tawa tang tun bar chun ba si yu. Labar do, nga zwa chi chui do, gi chi tai la di ni chun bar si bi, li gi chi rin dar, da bar chungwa yi. Li gin di nan dun la, nga zwa bi gai di tang, li ri di si gai chi, sin kang na chu ju yu ba ma si. Chun tai chang zhang bur ju ba tang, bi dun jing gu ni ju ba. We ji gu ni ju ba su, jam mi to ma yu bi. Ngu la, nga zu bi sin kang chun bi li zi ji, dun gang yi sana. Di na, nga zu para, nga zu si bi ju zhen nu, nyong chul xiong wi, di wa tang, dong ngang, nga zu li ti kar tu bi cha gu. Nga zu lan jing bi ta wa ji, dong wi li zi ren dar sa wa yi. Bi cha jia na, ma zi abu jo yu, se la che do pa do, zan chong hia ji jo la, se la jia zi bi zi. Zhilong nang li chi wa, jionor zhilong kendo, bimbo gawang zinbi, jiwa tizi jindo. Hiomo zhona nga zhi, woma yujia nga zhi, nang la nye ju meba, nga la shoju nyingbo. Dawa jiba hia sun, olo nye ju mendo, dubi duchok hia du, long hiu che hiu si ji tabo, kinto bai cha chi ju cai tang, chi kasar chi chun tai la di ni, nga zui bi sin kong chi shonan tang donga na, ji gin to ngui bar si yue la. Yang bi na, da lo lo chung ya ga, nipong zhi li to wa, nipong teng to da ju zo su cho ba yue to. Dun da ji ba hia sun, de bi lo do men sun, de yue si wo tang ji, dun zhi do wa zhe hiu. Da lo de bi jin ni li ya ba men to, ga bu ni ji bang zu. Hiasho rili towa tabura, nga zoli xiongwi njibu yi, ga zhu tang lo di sindi xiongwa li bar ju yu jing. Yang bi na, li mong da la hi ni, la chu xiba minu. Ba dun ji zha qi ni, la chu xiba minu. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dun li la ma xiang, hia hian zong du ngu ca. Zi ma nga wi gai la, xiam ji rong mu xi ba, zi ma zi ta chun na, rong mu xi ju mong do. Bi ka nung la tong wa ra, ka lin dan zha yuan na, nung zi xe ma sang ki, li la la yu jo xiu da bi nu, nga zu li ti kar xiong yi cha gu na, jin par chun pa di gin to. Yang bi na, di zhen li la yu na, sang ke li la ma pin, da jia di zhen mu zi, sang yang yong gu yu to. Li xe xin na xe gu, li yu xe na gang yong da bi nu, nga zu bi, xe dan xe jin bi li zhe lan jin bi da wa, si bur chun yu. Ndo na, Li ji ren de ye zhang bor dang nang dun zi ga wa xian yi la. Gong le xi ba bi di da li, nga zui bi sin kang chun bi li ji la, jin ni yi cai jing tong na cu ba ye yuan na yang. Chen zhi zhou jin ji cai gang ji yi gai su bei bi dun ri zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai qia la duo zhe wa wen chang ji bi su jin ni dun chun bar xi ba dang. Ni ni yi cai da dang meng zha wa gang du li na yang zhong la. Li ri ji ga jia chung wa. Bin na, to ren xia piu xia gi, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di, ma la long xiu si ji. Chung dui li la ma jiang, mang piu jin nin jue xiong, ni mo li zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lu ju dang, dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma ren ji ga wu dang, dun qin ji lu ju, ngo sar ji dam ju ji ne. Mrendi chowa dang yong su nyang ni yin hing. Di, mrendi nying dui dang bui sin pala gui ngin ji zhuo nang dang zhin su yang dir ji yu. Zong rai sa zong ji ngui ni hi na, di dang na zong ta mi bi ju jia dang. Zong rai ji nyo ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dang su sui sin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nang dun du xi bi li jin de sa zong dang ju par xi ba yin. Di yang, dara yi ji nam dun di, nga zhul di dang ti gan zhi wa yu na yang zha, mei na yang zha, ngun xun ji ga wo dang, ngun xun ji dun qin. Dang ju ji men na su, lu ju dang dang ju su nam dun du xi bi, li ji hi men da ba yin. Bir na, yu di leng gar du la, da xia gi sa jie bu, gi sa jie bu hi ni, da xia ra ya xiu sung gi, da xia ya ya yung wa ra, zha wo du xiu sung gi, zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong sung gui ji. Yue di leng gar mie la sen jiang zhu mu hien ni, min chung ya xiu song gi. Min chung ya ya yong wa ra, nian guo xiong xiu song gi. Nian guo xiong lan zhu wa ra, qiang dang jia cha gui ji.
ཇ ཅེ ནེ ཉེ ཡོང ལ

Demo tawar simbi, dala wangchen pimbi, jasin dadar zoshun. Chola zobin dadar, pala giru nanta, dala yeyung ninji, jajun nangandogu. Zela nyanyan pimbir, aji nangsi gori, nangsa anna nimi, lejir hyogu yodo tabu lejinda dala, nga zubi, loju dan tangju manala zimbi tawadang, dengju nginjin dimbamazi. Loju je keja yi shobadang. Mēsēn gārī pū, lē rē tāng kūyō gā gā jā mē lā, lē rū tāng tūn bī jīn tāng tāmā yī nō, lēn chū bī chī chū yō bā. Ār jī, bō tā lā lā tū bā, jā zī tā kī sō lā, hē bā rā tī nā, hē tū. Ndur nā, tē dī gūn tōng jī nā bā nī, rēn jī, cīn kāng tāng lō jū, tām jū sō lā rā wā xī bā ndī, lē jī jī pā rā jī rā tāng hē tū lā, lē rē tāng tūn bā rā yī jī nā bā tāng, nāng tūn jīn tāng rī yō bā ndī. Lì jì nè, xì chù jì ngà zùi xì gùi lì xùn à tàng. Xì chù ngà zùi jì chù wì pèr jì tàng zhà nì, pèr jì xùn wì dìn bà dù dù mì bà dì xì tù. Lì jì xì là sàn nà, yàng zhù rèn gì hiu qì wà nè, qì chù zù hì yì. Nàng tùn tàng nàng bà mèn zhà wì lì jì gàng hì yì rù. Dì rà ngè bà dù lì jì zhù tàng tùn bì yàng zhù hì gùi bà dì. Lì gà zhè là nù hiu qìn bù rùn tùn kè, zì tì yàng dàng tùn xìng zhù wà hì tàng. Lì gà zhùng cì tì là lì zhù rèn wà rà, gì tì yàng zhùng tì là zhù gò tàng tìng bà xì yìng bà zì. Yì wà nìng bà, zì gù yì. Mì rì jì, rèn zhù là zhù gò tàng, xì chù pèr jì tùn wà tàng nyàng tù. Sù xùi sàng lùn tù xì tàng càng bì, xì gù tù mà sà zhù xì yò jìng. Xì gù tì tà lì mang qì wà xì. Nang tuan tang, nang pa di tang di la chang bi, zi tang zhang ni zhui bar xe ba ang. Zi ji, xe gu ang, chu ga di pei zhe. Ning tuan mei yur chun pa xe bi, mi zhe la, zi lui xe ji ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiu yong ni, par ji ngin jin tang, la bar du, ju zir sa chung jin nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chui ji cu yi nang ge, nian zhe tang, kong sir su jin zi gu tang, chu gan zhe mi ji ni gai su dong lin xi bi, zi ji zhe dir zi wan yi. Ren ri me zhe tang, me zhe jin ji zi gu zi ka la di na. Di na, zi ji nga xi gu ren tang, nang dun nang pa ji, zhong zi ding kar yin la. Xi gu wang zi gu di tang di la, ngi bar dun gui ba xie tang. Ju dun ti la, par qi wa me nang ji, cu war jin bi zi wa tang. Di zi ji hi mu. Xie gui zhen ba dang, nang dun jie di war xie ba xin yin bi. Xiang du, nian zhen zi gui yi dang, mang chui du jin dang, dui mu ji, chang gi ji ka sung du xin ni xie ba yin na. Nian zhen zi gui ji na, nian zhe ge ding zhen zi gui ge dong li xie bi ji di na. Zi gui ji na, bu ci dang, zhang ci gang ti ni zhen su tuan ba xin yin. Jia yi mu rei dang, su bi mu rei, di jin, zhang nyu mu rei jin ji ma mang chui du. Na man zhu yi ji, Nami shu ji, suma la tongwi ji su, nian zhen zi gui ji mabu yu la. Yang bui mu zhen dara, bui jara song zi gambu yi, jia za gong ju zi mur ki bi ke. Ting zhen zi gui ji, ju zir tang, nang du nying ki chu zi ngin ji lai ba tong li xie yu bandi. Bui ji nian zhen zi gui ji na, lu ju ha jia rin bu din ba xie ta. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang tang, qing du hi du nyong wi zhong chung duan, gu tu xie ji yu bi, ha jang qie qi wi rin kin din ba xie yi. Mo zhe jie qi bar ma ji bar, nian zhen zi gui ji, xie la ji na. Ji zhang la yang, ding zhen zi gui pei zhen tang dun ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi lei ba, zhong jiang nian ma pei ba, jian mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge yi di ni. Qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa dong jin yin. Dawa tangbu tse ba juan an yin. Jia za bwa la namju hir yi yu. Ngan na bumu jia za suwa yun tabu. Gong zhang ji ye dang. Chue ba ya chue ya la chue. Ya chue zi di la mi chue. Zi di la mi ma chue na. Si mi yan zi su yin nang tabu. Gong zhang to su chang hu mi xi. Si za si ji sang bi gang ni. Nga chue zi di la ma pe jin do. Xiang bong nyong zhu yu bi ma po zu. Nga chue gong zhin bun bi chi ka xiu tabu. Sumi tangwi zi di nan tabu ro, ngama ngamar tong gui ba tabu yi. Jin yang, tongwi ni tang tong yor chi chi par si wa na. Ba ma ma ba xin ki xin lu xie ge, ye la. Pa ju la xin xiu ba zi, la xin xiu bi ga wa zo, ga wa nju bi do ji, xiu zi ning ga lang yue tabu. Yor ye la chang ba tang. Ya dui

0: chabi chido, ama pegu maje. Gundu longbi chido, ama pegu maje. Nangya kowi jundo, bangwi zonzi nangdang tabo, yongqin la tongwa. Mamu logu chichi, chuchu chigu yodo, ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigu yodo tabo, ganyi kola tongwi zide daki razan chuntu. Dona, nangdun ti, ninjen zikuyi gajo dan longshu, nama, maba desu sibi guba. Pama bionji nidu jiba, sosur jowi jiwa la soba, pionzong cho la, chuntu jang mawa, labardu, mamangji chowi ngwenu, jundu, zhe chiwi jang ngwenbi gubi, gu dewa jang mazi, chowi roju chiwi chijue yudu. Mangchui dujin dan, duemi zi, saji ji chuelo choga dan, wongor dujin, kangsur, Bodun, Mundun Gonzo Demo La Sobana, Mangchu to Dachechila, Hyojin Injin Dimbi, Gonser Head Joyu. Gonser Didada, Kama Jawar Nibana, Jashi Dinger Shuada, Deba Siba, Sajan Joey, Namdun Jinja, Gieda Hedruyi. Dundu, Mangchu Dujinda, Dumi Zi Siba, Chulo Chogada, Mundun Gonzo Jia, Dumi Nigai La Sobara, Mangchu to Dongli Sibi, Zijiri Didala Sewa Injin. Dina, dumi du, manangji, jidang nguyenbaan, hinkan deba gang yinayang. Nguyenji su, gaiberji muyungwaan, chuelo ji samlun du si shubi, choga ri xie la. Chogi juren di na, duen di dinji ye dang, ye ju cun bar si bi, ye ji ren de dawa yin. Lo ju parji nu, so jun di da li mangpo xie manyang bar, jun jin xie yue la. Xin jung ge, mangchu du jin jin ji to la yang, parji xiong yue. Nga zui, zong zhe perji zi lo ju tini xe na. Dui mi du jin da, dui mi yi na, di zang zi, zi gi rang gin da, zong zhe rang gin din ba xe mi bar. Qie nin din da, jun ngui tui zi da. La lo la hiong bur zi jue ba zu zong xe yin la. Di li, ren xin zi ga dang zong zhe zi qi jue to zang din bi. Da di nang pa di ti perji xiong yin. Bi na, zhi gong xe mi xe zhu, zhi gong la mi chen tuan ge zi xe mi yi. Zha xi gi cin chu wa. Ni cho yu yi po zhang. Ni zang di zhong zha gara. Lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang cho lun cho. Xia gui pong zhi nin ba. Xue ban ji ding gui bu. Pa ba lo zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha. Yue yi gung ga zha wa. Xie ni nang ji zhong ni. Di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha. Lo zhe sing gin jing zha. Nui zhe chue zi xiang zha. Xiang zhe yu wa tin zha. Xio rong zang chue ngui mu. Yongzhou sa la nian zha. Zihin longda ji bi. Gi cin piusong cu su tabu. Gi tui ba zang ji. Ma nang ji mei lang du. Zihin dan na do bi. Zhi gong ji. Yo jung cha la mar hi la. Bi dun ji yu zhur. Cang hin rin ba. Zom ji gui ba lai ba. Dui mi du jin ji zi dan du na. Zong zhe rin tang ti. Nang si qi bar yu ba. Di yin. Jo nga chue bi yi. La si nin de ji wong gul yi su mang wi. Ri zhi yin hi ju mi.
1: Malu rinji sele taba de, champion honi chorna pangpo re.
2: Rongga la nying gowe, nga zi la, long xue mme, rong xi yongi re.
3: Nga zi xi na, zi ji chi, honi de ba, ngo ca yin.
0: Zhubu namba, xian la chung xi gu rki jin yi. Chung tong ge yi tong yi gong su rna, mme ren mang bu rong hani da la, da da ang ni ba xin yi. Meser ji me ren ga pyu, zi gui xie ji xie zha chung xin na, nian zhen zi gu yi zu. Ganyi bing qi niang zong dang, zhuang seng ge ga zhui, qiang tong ge tong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Luo su dang dui bi nui ba yang tui bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui du ngun cu wi chui, nan dun pyu zong ji cu dang, ju zir ji lai su dong wi. Mang chui zong yi na, qi chui yu ba xie du ju. Gui su, bèo jie chung yi na, zhang bòr tang nang dùn, ju zir ji gang tì ni, mè rè yi su jiang rì mè tui bì, tù cì jì du lè yu bì. Dara, chung yi xì da, bèo jie chung yi sung zhè ji, di qì chù ngà lèng jì yi. Jì, chung yi jì nang dùn na, zhè dùi yà lè zè dang, sui nang sà bì mè rì, xì bì wù lù nà bù, gà bì dùn lè chù xia, ngà cù zhù bì dùn lè chù xia, ngà cù zhù bù zhù mù qì, lè xìn xù bàn zhà wà. Ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia tabi. Zhe song ku ci tiin la, zhubu zhu mu qi, qiang hing xia ta zhuwa tang. kangba kangzhen zhe la, da jo cui nan zong ba, di nang du yong kin, yew qin qin bi dong bu. Ren gu gang li ga wa, ri xiang qiu li zhen wa, qi la jiu bi mu ba, niang zang yin li dui ba da bu, yan yong gu sui yun ding qi la, bu chou xi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa, ni kang nang li di na, nuo ji yin li zong ba. Deng xiu lan li pei bi, zhun bu xin mi mi du, qiu zhang pei ba ya xiong, yu zhi wei ji keng song da bu, qin chang jiu ba qi la, zhun bu lo ka ga wa la su ba ra, dui mian ji ya sang ba dang, yin ya gin gu ru yun ji, li hu ru zhun tun ji ya ka da li xia, yu zhi ji ya zhuan na dang, kīng ngār jī chwe chāng lā tīng tū rūng dui jī sāmbā chūn bā sū, nāng tūn jī jī lā, pā mā bīng chī chū bū chū mū chī gī gīng lō mā jī, bīng chū jā xī mīng dui tāng, xī bī chū wār dui bā jī bā nā, chūng gī jī nāng tūn zū chī xū xī yī. Nī bā, jū zir tī, nāng tūn lā jī nī, cē gā mā nyū jī rī yu nā yāng, cē gā rī lā, cēng jī chū jī tāng, cē gā jī gī, tūn jī zū bā xī bā zū chī wā tāng, cē tāng tāng kāng gī chā lā yāng, yī mō bā tāng lū jīng bā xie mā yīng bārā, hīndō bā yāng tāng chō nā xīng bī qī chū yō lā. Dē yī tōng yō lā tuay bā tāng, yī mhū xī bī yī cē nā, bē tuay sōng zhēn lāng, bē yī ngui bū jiāng bī ngō tāng, qī chū gui bī tē lāng yīng bū rūng jīng bā dē, bē nā. Nāng dē ngui mī jī lā, dā wā jiāng zhā qī wā, yō zhī gu mī jī lā, bē zhāng ngā tāng qī wā, ngā chū lūng bī pō lā, xī bī gāng zhī chā xā, gō pāng gāng lī tō wā. Nang su chua ba yue du da bu dang, qiang dong yu zhi qi zhuan na dang, long xue qiang ge yun ding dang, rang ge nyong cui cun bi yi zai na la, wen cang qi bi jia ba zang ma zi, wei zhu qi qi ding ba di. Bi na, gu di tian ba yin qi, gan mu ni ji bang zu, chong sa lo su jie jiang, bang zu zu sa ma zi. Gan mu ni li zui bi, xin bu a ra du zi, nga rang zi wei ma zi, nang qi xia ya zi song da bu mang du yue. Do na chung xin na, zi dung ki xio la, bie dang yu jie ju jin zi bar xie bi, ju zir jie qi chui din ba xin yi. Son ba, da di qi ra, chung xin la ju nga chung wa nang ji, gang zhin tu dung wi so xie yu na yang, nga cui ji ji nam dun da qi chui la lai bar san na, rang gar dung wa xie di ni ma yin bar, di na, dung yu da yi ji nam dun, dung kin da dung yu bar jie zha wa ji la dun ni, gang tui ji wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na, dong yu rin zho ba la. Yi zhe zan nan zong ba, yun zhe qiu nan zong ba. Zan na qiu nan zong bi, zhu bi yun ni zui di wa. Zhu bi yun qi mi lu la, no bu mung dong ma zong. Ya gu zi bi xiu yu ru. No bu mi na gang yin, da bi yu er jie qi qiu dang tun bi zi lin ba dang. Di zi, dong yu rin pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu. Da ge yib qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu. Dong kin dong yu er jie zhe wa mo chou wa ra dong na. Nye la duan qi wi, chung zi la ngui su tong lin xie ge, yu du la duan gui bi qi chui yu. Duan na, zi gui yi na, zi gui nang duan dang qi chui la di ni sa zung xie ba xie yin bi. Yu er ngi zi qi chui dang jiu wa chung wi qi chui yu ba ma zi. Mang su ra hien jiu so la, jiu qi rin tang yang qin bu yu. Yi wa sun ba, za zi. Za zi na, pung min za jiu ge cu wa jui gi ra xie bi, mang chui jie nian zung yin dang su lin ruan xie la si wa yi. Di na, lo ju jie du gai su su dang, ma rai su su, pu min za jo cu wa dang, zi dong ge rin tang, nian zhe da wa ji cun bi, mi lung da bu yin bara xie chu. Mang yi no, san lu dang ju zu ru rang yin to zan li bi, za yi di, nang dun zu na. Li mi jie zi dong la dun ha dang, di tang ge zi dong ge cu wa rin mi qi ba yin xing. Ma rai mang bu ru yun na pin cu, za yi dong li xie bi gong si yue la. Za yi ji pu min bara jie zi dong dang, Du mu ji ri, xie zu ji mu na dang. Dou zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji cun tu bi. Zong ren ge nang ba di dar qie qie la. Xie zu ji rin tang hiu qir din ba xie du ju yu. Lu ju ji dun yu rin bi nu, sar dui dang jun jin xie bi za ji ji zhang qi dang. Nam dun, ju zir ji qi qi na, lu la qi ga wa xie yin tai. Di ye tai jiang, ta jie du nge ba xie min bara. Ga xie gi ri yin zin ba dang, ga xie gi san ni yin zin ba. Nga xie gi, jiu zir jie qi qi yin zin ba. Nga xie gi, nang dun yin zin ba su mang yang. Nang dun jie qi qi li ye wa xi na, qi qi wa dang. Ren zhi li qia qi wa rin din bi. Dari yang, za zi su su nang dun jie qi qi la zin ni, yin zir dai di ye wa ka xie yu. Pin cui ga zi cun bin za gi. Yi cai nong, 파루비 넘바당

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ni.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cae sun de ri hyo. Zhong nam cho gong kha sa. Tien di bie yong long ting yin ting li kong, kang ge long ting jie, tering ge doni di bie lin cin no. Senge kamba ngo jie, yere yu shong ge, di shi din bie ju lin gor dang. Lasi, gama jue nga ye, mang bin cho yi ko jie, nu hiu yu gu du bie goro. Se jue ji, ngin sung xin ni, li yu tan lam yang su dong yi goro. Lo ga zhong qi ji, bu ji jie xiu si ju, tu go chang du dong ni, mong bo bi cai tun bu, pi jin zhuo la, gun di dong yi go su, zha di xi yu. Xiang la, hi ji nan dun na xin su.

Le

kan de chaya rali ma son kon de dar ma kon li ma don kon ne chok pa jen na la ma per kan de me mar bu da ma da kan de shong ma pa ma ma si kan sha ri ke pa ma ar ta de jo to so chap to ti du za de da za da na chup sa khu ri da cha me ti di pa de da pa re ni me chi de da sha ri ke pa ma ar ta do nyum ba wo yur wan go shi ke lan ga de da ma dang gan ma cha to hyu la da da ma na ke tar ge lu la sa de da da chap za de na pa ko la sa de da re bo ra go shi ke la ko de da sha ri ke pa ma ar ta chap to de na pa da da ta sha ba ko son kon de da cha me ti di pa wan da se da ne pa ma ni la shi di da ti ta khar tsir ke shi se da sha pa ma ar ta la mo do ju bo ma ra ka ta le pa ta le hyu di sha ba ga CD Adam Bonga na po tashin CD Adam Cinema Lozo Tadi Adam Pele Poma Pa che Adam Tapo Chili Goman Chi Adam Tadi che Poma Arta Dodjo Taso Chibi Tula Mazo Dermo Rida Chakbo Ta Chibi Tula Pani Lamo Rida Chakbo Tula Mazo Dermo Rida Tadi che Poma Arta Dodjo Taso Nam Pini Ngala Dibi Kile Chiba Rida Chiba Ta Hagore Pani Lamo Rida Zamli Pomo Jesa Rida Chakbo Tula Arta Lamo Rida Dabi Dalan Jobi Tula Tibi Yaga Chadi Samo Taso Mei Malun La Sase Adam Maga Chadi Samo Taso Don Nagun Sala Sase Adam Chari che Poma Arta Dodjo Ta Iba Gola Chidi Moso Ila Gola Chidi Panam Gola Meritsu Che Adam Ta Yongla Yongla Gola Chidi Yongla Gola Chidi Panam bala dimitrix e da chari chi pama ata do goma ra khatang le kola pin de da che chu ni gi lima do jeto zaran la cha chi tinga ta ba chi ne ta ju yan lo du gaga ni bo pato ju mele sam ne ju mo da tu yan lo du gaga ni bo pele pama pale yimo ta na ta go da da ti kalo jergon na san za le ke sa sha la ro mo to bi mi chi wori do ma do ka ba yu di ka sa yon da mo sa ro vi tang sa yin do ka sa yin ta ko chari chi pama ata da ta ro mo to bi ke bo chi bo zori chari chi pama ata se de ka je ta ke nga la ra khatang le kola pin de da che chu ni gi lima do zaran la cha chi ki tinga ta ba la chi ne chan do ga le ke sa sha lam ni ti ni ki ko re le ko ne ni ja de ku tu la do ga le ke sa zobli kishina atakla mo kali mate ndan no sombe ke kateri ta pelo dorje chatu dori zoma ro kan dori pala ashe so dun dole shema ra ro pala yaza ka dun zoru shakin papa pashe ke shema baru ka gudi la ton ton so man benda te nga be ke tula te ta ando ba gal pin sombe ke kate ashe fo ke sa sa dori pala dorje chatu zoma ro ka kan ta ton ton so man benda te ze be tula te de pashe shema marbo ti ke chu nga be mo bo ko shu ri ti kar ko la sho le ri ti pavin da mo be bo ri ti kar da na pol ho de man na chu ni ke lima kan na lan zo se be ke ka ja pa be tula te de poto ka ta agore ton ton so man benda yo ba pashe shema marbo ko gudi la ti de ka ta jar bo ka ka shaqe yige yuba te tontu saman benda ke lala ya terbo rombo shi ke kadam tilo da bashi shamba maru ke lima tamo ne tala ashe khorki ke lima tamo ne nima dula manzo ton doga ne ke sashin zofyo sebi kaja anda shon sen tontu saman zanda doje ti ke bashi shamba maru la tontu mebi ke le tontu ne ra ba se bashi shamba maru la tontu saman benda ke la tilo la ala

Ya,

0: 만나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈이 냥아 균진 체유 체제 딱 담에 된다 싶었나
1: 포토 후보야 메시

yanga medu lamon ro ne chile ka tar ka chok do je ting le tu la hyane wo ta pa che chen ba mar bo te le ma cham yo ba te ni ma du la ma jong le dong ga le ke sa sha la pho che ba che chen ba mar bo ti ma ka le la to kong ma la hor che bi le ma de chok se ta ma du chen ba pham de shi song bi che ka pa che chen ba mar bo ti ko wo la so ho se de da to sa ma ben da la sha sha ke ne di la shi che tu no ro bo le pa to le sha sha le jam chu to ma ne la san dong ko pha sam chok la shi ne der bo rom bo shi ke ko du la shi de nga bi mo bo ko shu chi ko shu ko la so le pha bin da mo be bo shi ka la tam de pho le shi nga pa che chen ba mar bo to ma shong se yuk laka xembang marwa suk laka turan barwa yuk laka dante tenke xebdaare pashe xembang marwa ke limak doje nati tsati zon mayon mughan mocho zon mayon shiti kiti zon mayon pashe xembang marwa ke limak chamo ne pashe xembang marwa ke limak ne lenka sa jerbo ke kunyo chashe sen doangap nelan zon mo sa tamadu troma pimdengshi sumbi ke ka wo lazo xine troma benda dojo toso jata shi moku xio kong la pino ran yuke lenka ke garchi le pashe ke mubo yubo chashe sen galen doka lenke yeti le kachene sumbi ke ka de pashe xembang marwa dojo toso kati ngodi zenda adan jingbo tiran dudu edo wo tapa nali mengda ada peke nali kanda ada yatab xembang lagma ada tongtab xembang woma ada chatab xembang pomar ada dago pongbi matab ada chogu kamshi mano bati xembang mordu zayda mordu zayla zangla zohi ada sesang rupsang na sangka zayda maga hala toka zayda dangrabu ridi toka zayda nyanyawa ridi jabu zayda yorishin tingla ngomki zayda waba za xembang marbodo jo toso kadi ngodi zayda ada njimbo tingla duri ada chapa nali mingda ada pekin nali kanda ada jatab xembang lagma tongtab xembang woma bati xembang marbodo jo toso mokar zara napo kola kodi ada ta asamal meri chasuk todi ada chapkar zara napo kola kodi ada lirum wabu haja debdi ada bati xembang marbodo jo turan barba kelan zade adan tawshe chanak zargo dosom dok zosom zayda karbo jendi eda namti manyam shalok wada zasom dongda chabu jendi eda parti manyam shalok eda wazasom dongda napo jendi eda sati manyam shalok shine pashe xembang marbo dojo pala ashe tsodon dola shema radu pala yaza karu zonru shakhe makfon pashe ke xembang marbo forde manno chiu nyingi limak doba te dan zokyo sebi kaya pabi tula tibdi mabwa tabar nyikse tabar gosho shikzu paba namji pali pali kaban babam naba namji ndoli ndoli puyu tsumtsum naba namji nali nali sikyo kirkyo doma namji ndoli ndoli sari yiri pashe xembang marbo ke kondi dojo da forde manno chiu nyingi langba gangala xensa ke lung san chokdo rabi ke tansa yiru forta lomba namji ke takun la hashi ki jarbo rumbo shi ki kadang la tarin kasa jarbo ka lhagi lungti chiru sa jabdi wana pashe xembang marbo ponshe ke mubo tsebi wana sa shi ya kanya jerkab karan dogo sasha kangun dogo shi wana sa badu tabshi ne ta akwari forda manno chiu nyingi lima namji pashe xembang marbo ke kondi la nzo shongbi ke ka tene pashe xembang marbo dojo ni sanchak marbo ke tento tere sotong ke merja pamra tarbo hondo ke chokan jarra tarbo dakwa rup ke merja nroba te bada nyebo ke shishin lima sa bada xembang marbo dojo te sa tse marbo gana shinde ada kadi ngodi tenra ada njengwa tino dili shide pashe xembang marbo dojo te so gende melinda sa shone ya horda manno chiu nyingi lima namji to tamadu lamo ndore ti inga tasa nyemi dongo la ina kasa jirbu kashok shongu jashok garbo yigil pashe xembi titi tu wu kaya zonta pashe xembang marbo chu wu madu lamo ndore chi ashi horki lima te ndonga nengla ndore tu wu dala shana rade yi nyala shana dadar yi pashe xembang marbo chu wu pabja suke xembang ri tarung sobu xele mobjan duki nyingduk ri tamung dhudi xele mi dargo pongbi matab ri chogo kapshu manu pashe xembang marbo tundrobi tu la zed desa horda manna chungyu samak chamu kwa da dik tarung nabi dik ting yung sari pashe xembang marbo dojo tisa tangzhu mebi ke le tundung dara wu hatzen go ke xembang marbo ke la te lo le

0: 링이 그 똑바로 참 돌아갔다 숨기오
1: 저거부캄슈가마노레야 나호 쨍고 셴바보마로세 야하

요르제 다데파라 지프나오야 펑아부노케숑휴이 바제도노케지휴이야 동아토노케오숑휴라

0: Manda mi bi sa tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie yin yi na. Jie zhe bu de ge du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata chi jia singgu chobi linzin de ne, kangi longchen jia ti dong ri zi linzin, ryan ji xin kang xiba de ri, ngan de linzin zu xiu xi ke di xin yi. Di ren ge linzin nu, ryan jia jia ngui mi ren ni xiu xia yin bi, bue jia su jun ren ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zi lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu tong cha ge ren ni tam mer ju wa xie ri. Mere jie seng bing ning dui dang, qi tui ri ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang ding yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga su ceng ming ging zhi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang hui la mang chui lu ji jie gu dun gu ru hi jing yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ji chui du xiong yi, qing ha wi ki qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mere de mibu nang la, goda zhu xie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngon la. Ge de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi namang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chou ba xie yi. Mang ye ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pi zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yi jing. Lo ju jie chou jun ren mi di nu, de tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhu jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhu ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar du, di mo zhe di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, mo zhe di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma re ne ma re ju bi, ma re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xi mu gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru hi na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei da nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang. Ma re ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye le yin jiong nan ge, zan lun tu ge ke wang meng bu, nan dun ji ti ni, de ye wa xie yue bi, de le de le ye zu ni, xiang ji ye wa de le xi jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nan dong lin xie jiang, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui de dang zhi wi, xin cu ji nan dun du xi bi, mang ye ji rei he yi. Li jin na, mi rei ji mi bu nan la, nga zui ji xiong wa dang. La ba ra, nyang dai jie nga zui cua xiong wa ni da wa hien yin bi. Mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang qi nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue qi. Zui ba jin tun da, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi. Gang la di cang qi yin dang ri sa tu xi ba di da yin la. Loju jia lai jun ri mi nu, mi re la, nian li, hing li, ru li, hing li la so bi, li ki nang zhang mang da sa du tun ba da. Ju zir ki du jia chu zi jang nga wi to ri xin ba di. Dui mi de di li ki di zu ro, nang duan da nang bi shu gang ti ni, san duan da par ji xuan di. Da di, li ji par chi wa, nga zu jia rui ba jin tun da, nu shu jia zhi tu ji jia ji lin di di. Nga zuur jia ju rin da, nga zuur jia qi chue, nyam nyung da, lai jia. Nga zuur bi sang lun du xie la so ba, xiong mang chun ba da. Zhu yi, zi ji, a li la so, nan yi pun sung cu bu xie du jue yue. Nga zuur ba mre du mi, li ji namang din zha xie, jun jing da, sabar xie ba yang. Li ji la, li ji nga wa xie wa da.

0: 江路说的，我就江路，
1: 江路
0: 说的，咋了？江路说的哦。他二八真的，那江路说的吃的，他可，他菜嘛，菜也话带子的嘛，都可惜嘛，要不在我这里可惜，菜多些的，刚到这可菜呢，那嘛菜呢，可二八的过，二八说的过我就，我太吃多了。主播的燃气将可以过了，他燃气大燃气将可以打点个工作学了，我了俺们干部穷了他。俺们干部穷过的，大大俺村我干干的得了，但是咱人不得得了去马拉江。俺们干部这个差不多的，反正得干的啥事做是呢？那俺们接了，哦，他没干吧去，没干去。我年迈我多，咱干部我多，人不我多，二把我多，这个，他年迈的这边工作，这边燃气的家伙他谁不好过出来？他天天去。dor duna ta ngara bonsing kan cham shongzi ge chechu rabi ke ban do bi ge thara nga bon da je chu mele wa da rgo nga bon da zo wa da yo re je chu mala wa da yo re ta da ba rgo jo ta lo mo wa ra de zo ta ku ze re do je rgo mo bo ji ja jun do so ta hang go la ta nga ma ta song go go ta ju ka re na ta ra ba shi te ne ne ba ba le te ne je ba shi na ta ra sa re pa do li ji lo ju kong to ce din ta de yan lo ju kong to ba ta ce din ge yi cha ta ke le ye ge yi cha ji go le ma re de ma do ba na nge tun du ten song ni chu lo ge tun du xie ri ni la ma ge tun du xie su se na te te ni pa ma ge tun du xie san ta te ta ma chu ji ma re de yin du no du na te lo ju kong kong tong ke ce da ding ke de de yong ke ge ne ke na te ra ba ma do re ba do ji de ta kong je to ma da s Ta ti nga rong kishim jo wele ki kachayin. Ta yenda kishim jo wele kisi kong chi li ku nyo ba, kong zunbo, kong topo tanda wuna. Ta ti, ta dedu kailan jo re. Dedu nungo zo kachay shia jiri la yi tol pap jiri. Ta ne, jato kal chabda wache, ta ne, kaisang thongbo kito, ta ne, shi chojo tanda jiri da. Ta ta dezo na nga zu kaisang thongbo wema we ko mando, ngane to ne, nga tsa kala mde tawa jito na, nga zu pangda de, bade tana la, ta ne, tsabu guna, lamba pale wa, tongmo guna, tongmo me de, seba chome wachi, ta na, ndu na yagyo rahma da. Te mara tsa du nekab tana la, o ka zon na duje, tanda jiri da tenso.
2: Gela ge rebe zhuo yi cik xie ji, kan zhe yuwe si ji, gya zhe sen zhuo lingye le ji, xie xie xin nang ro na.
0: Lasu, lasu, lasu. Ta reba si ji de, ta jia tang ke ten de, ta ta ta reba wu de tau bai si, ta nga zhu jia kil tau bai si anwa. Wa ten yin du xa bi zhuo le cik xie ta mong bo wu tar da, tanda jia tang ke reba si ya de, xia zhuo de, qi chun zhuo bo, pu song zhuo bo, tanda jia re si nga ta de gong zhu qie le xio ju chung go. Ta ten yin du, pen na rabi zhuo ge cik xie nga de, ta pen song de go le yin amare. Ta ten yin reba ge bu xia na re si, ta Kodu tsawa neji mazong le balo demdem sita. Ta te nyechuk chenpo goda. Kome chungwa neji mazong le nyamon chungchuk. Ta te rabi chode dare dare ben chabje mada ta. Ko nye hajung kum nyechuk chenpo. Lakbar to dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchung. Ta ne bomo mzime se bomo mo lo chungchung. Ta penna panna pache jamna nga temi ki kora jam nandra, nilo jam nandra, pomo nganjor jam nandra, temi ki ko kare zuyo suna, hajun ki ta zubo de ta kongta nyencha tobo chi kota. O ta pandro kongpe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma ngatsu ta ta zunghe no la ngolo se mo mongpo jo re. Ta deso ngore tena lawre rase ta, pe ta ngode zenyam chenpo yo ba. Ta tari ngatsu tu chawiongde pe na Pandu kumbe tabja zhilis, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zhilis, ta hajong gharantong chenpo, pe mesi piti kardab da nyen chok da chenpo. Tsonyong kumbe zhijja zhilis, zhijja zhilis. O ta tanda ka nyen chok da, ta ne tingi chechu pusum chobo, ta ne tanda chi. Sali silin zhijja zhilis, ta sali silis di paru tanda long demnyo chechu mongpo chi. Sokur sumchi lukja zhilis, ta ne te yon ko sokur sumchi seyongde zhumdong tena. Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Robu se de nabu rigo, robu de rabja rando li. O tati tani ki chi, che dordu na lu gan chung ru. Tani te yin kartab. Tani yinga tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ning jo rigo. Pamba podong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jiri da. Ta ta dong pe na, ta te sando yon do, ta ngoma nga rong zu, Tiki ta roo chi longu chanjiye mato zubi yindu, ten chin ki reba chi ta dendri wena, ta ne shabru jawle re se na ta dendri kecha ore. Ta ti lo ju ngu bo re, ta ta ya tundu wena dendri zo ore. Ta ti zo du ta ta sa yare mampa li cha cha towa yo sa sa. Ta nda cha cha towa se du, huma sumpa cha ka towa se na, ta nga zu chungbu kor de sumbi yo se re, sumpa chem shu, she le jakar se du, ze roo sa ka tenne de zo re. Ta sumpa ki teka te du pun de la kare se ore se na, cha ka towa, sumpa cha ka towa sa.

라도아주 라도아주 쳇쳇이 말해도 쳇쳇이 소리 라도아주 라도아주 라도아주

chenye ki niya ji tata ne zong la sa lan du mu ge si ngi ge cha la ma nyo na la du a chu je re ha go ba ha go di da zong